وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه.

0: solo bi nga xamante ci jamono bu ne ndeke jekki ci nga nek diko yëkëti rawatina muy lu jëm ci walu wër gëram di sant mbolim ñi nga xamante ci ñom lañ doon andal ci émission bi ñu koy tewlu mais aussi di sant Serigne Abdourahmane Seck ni ko waxe muy jambar jo xamé li ñuy waxtane ma ngi ci def liggéey bu am solo di sant ñepp di gëreem ñepp di leen jox rañu benen yoon ci benen jotaay jërëgën jëf
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport ngir xéti li ñi nek ci jafé jafé wër gu yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garabé jaarul yoon seen jaaxlé jeexna bis niki tay ndax Serigne Fadlu Kane andil na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamné dañ ko saytu séddu ko sétantal ko ba mu wër muy fajj tawat yu bare bare yu ci melni balotement gaaw sonnu di raxas dérèt di raxas ay pomo di reesal aw ñam baax lool ci neegu sey di yokku katan bu wër machallah ta amul ben effet secondaire ndax yi ñu ko defare yépp ay meññet la ak gantax yu ñu jëfëndiko jëf jël mo man ci défar man yi mu woyof di dundal walax ñaan yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaawa gaaw ak yeneen ñariñ yo xamne mané su ko lim da ngeen koy ñam naka nonu lepp lu ngeen yitté wo ci walu ñaan wala liste xaar ak yu ñu démé wala ngeen soxla ci suñu garab gu baax geey di jëf jël wolen ñi ci numéro yi Muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi dal jëf jël la dang koy jël mu won la jëfëm garab gu sel ta woor la bax ci wër gu yaram da yokku katanu goor raxas dérèt ba mu set tay lek lo ba nga sur mo gaaw ci réssalu ñam day té nga am stress dolel selil ye ci bir wërël yaram dëgeural yaax kenn gisul fi kemam jëf jël dang koy jël mu won la jëfëm

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay

du yo xamne bu ngeen ko joxe jur gi dinañu mën di lek bu baakha baax way itam di faju walé bu baakha baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina

accident si dëkk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci mbédum touba yi jexna ngeen di taxaw ci boru talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi leen gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yi lay proposer waxtan ba jibo la chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu de sa njabot sax bu leen nexé ñom fañ tok dañuy xam fi nga

I'm gonna get my

احمد قلنا احمد قل احلا

إذا قرأت آية من القرآن من ملك ممالك فأمنا تسليم باق لا يسلم.

वराधन कमाल हो सकल बाबरो ने जो भी करे मकरम।

قلت انه يوم ان يهدي وقال لي بالامر في اغرابي

jërëjëf suñu hermano, nii rek lañ ko soxlaa de.

0: alkali laka yusati laka niyati laka hurbata wa muwaidana wa almanzura
1: laka
0: laka
1: yusati
0: laka
1: laka niyati

0: Mumiala,
1: Wa
0: Mumiala,
1: Wa
0: Mumiala,
1: Wa

0: Jalalu,
1: Abdullah,
0: Abdullah,

0: Que no me mujer.
1: Vale, ya.
0: Que no me amo.

Shall we buy you?

Oh.

Ben yandım.

0: amna yu bari bari bari bari yo xamanteni bi nit du ci dugg ci digeentem ak moromam ndax damay faral di wax ni yomal khiyamat akbar gën jëm sun digeenté ak yalla mom fofu mom man na fa bañ yag ndax yalla mom yermandem yatuna waaw ndax mom man nga ko togn wala nga def ko lako def mën la djegal na la mais doom adamé sun digeenté nun ci sun biir nak ku yag fofu nak mo la fay yagal ndax dañu wax ni am xat sax bu fekke ni da ami bejeun xarma ci dess amul mejeun xarma ami bejeun new mbeuk xarma amul ay bejeun yomal khamat akbar gën ñem dañu saxal me ay bejeun mu fayu te yakarna ni lool tam luma ta baye xel la su ko defé nak lool ku ko xam do dugg ci yenn ci digënté nit do dugg ci yenn ci digënté doom adam nga xam ni yalla ko bind kom yow seigne khadim yakante bi balna seigne khadim ressources yi nima koy faral di waxe téléphone yi yoyu ak ressources yi mi ngi defal way mi ngi yak te boy set sax limi yak mo upp ndax dugg ci ressources wala nga dugg ci téléphone wala nga dugg ci lolou ñuy wax TikTok mba lenen ak lenen djel doom adama ni yow diko wax lo xamanteni yow leer na li ku la joxon kamel alcorane doko wat ni deug la te da djublu wo ci dal luma yakal ko adunam ndax amna yo xamne waxtu ku nit di dundal rek adunam yakuna ndax dugg ci mbolu ñepp dila xolaat ñu ne ke moy diw ñu ne diw di mo wax nangam diw mo def nangam diw ni nangam la mel te fekk na ama lolo sax nekkul ci yow waye nit rek mo propéke lolo bu fexé ba def ko seigne khadim tay fofu la bëgg ñu dugg fi ci digënté yakanté bi nit ñi yakanté ci suñu biir ak wax gi nga xamanteni ñu koy wax do ma demé lu ñaaw te diko wax te dara leeru liñ ci fofu tay la bëgg ñu dugg fi seigne khadim gumbala do ma demé nañ sétat suñu bop nañ xamni yalla ñu bind te kenn ku ci ne di nga déllu wat ci yalla inshallah rabbi kullu nafsin zaiqatul maut lool na ku ko baye xel amna yu bari bari bari yo xamanteni bi do ci dugg nañu mandonte ci suñu biir nañu warmalent ci suñu biir nit sax wëru lo xam ci mom rek wax ko ndax nit ki war nga xam ci mom lu ñaaw sax neubal ko ko war nga xam ci mom lu ñaaw sax buñ la lajoon nga di man de lu bax la xam ci mom ndax sutul ndax dañu wax ni ku sutural nit ñi suñu borom sutural la suñu khadim fofu lañu jëm tay bismillah
1: ak sa jereje señ musa jereje señ musa ñoo ngi lay bëgge bu baax baax baax baax di santat bu baax di wax tamit ne manam wax nga wax jëpp li lepp day tektale waat ne rek li ñu sun borom deul ne man kuma gëm may sa kilifa ñi ma gëmul duma seen kilifa lolu moy deug te lolu moy wax jëpp nanu ma sa xamne ay julit leen ay talib leen yu wara teunku ci bi yar ak teggine yu ñu sun kilifa yi deul
0: ci
1: ndax buñ ko deful dañé wacc dañ ñu ne ko wacc sa and and bo dem fekk fa borom ñu ma sa xamne mënu ñu def lu ab yar ak teggine muy sun jamm leen luñ def lu dul lolu do son jam to musiba la te yalla sun borom musul seigne touba mi ñu nekk fi mom woowi wonu lulut jariñ lum ñu diggal moy li gën ci ñun lum ñu téré lolay la gëna lolay lam gëna sori wala wala sori ndax lolu baxul ci ñu
0: ishan
1: li xew ci jamono nak du dara lulut ñak top ndigal kep ñak top ndigal ak ñak baye téré ndax ko am kilifa dang koy deglu top ko bu la digale nga top bu la téré nga baye way boko deful li ndan wax mom bu jek magni dana def nan ko comme kilifa am doon sa kilifa te telephone yi kep legi kilifa la ndax dalay digal dalay téré
0: mo
1: nop jël sa temps ak dina duma dina duma gude ak beccu duma yo xamne do meuna walut ndax yow da ngay jëssa xaar diko def ba nopi mu dila andi lay bakkar ak yo xamanteni si nak kenn mënu ko expliquer kon nan xamne seigne moussa fiñ tol ni liñ gëna wara defaat delu wat delu bu gaaw bu kenn wurtawaat moy ci serigne
0: ok
1: delu wat ci serigne bi kenn ku ne bañ ko waaj xamna moy sun nof lay moonu jik buñ ko defut
0: suba
1: bi ñu jëm musiba kep la te seigne tak neewon walaf nasaran togon bi leex ñepp dem niiran
0: deug la
1: ta ba legi mo fi ne buñ demul serigne bi dem ci tuba bi togon dem neeri doom ndax telephone baangi ni yombal na yomb go xamanteni si ne man nga xam legi wa amerique agni xam lu wa espagne reere bo noppé nek ak wa touba gi ak wa dakar ak wa fep ci lo xamanteni si ne dara amul ci inter ak yaq ak lu worut ak lo xamanteni si ne musiba kep la ndax li nga wax leg yak sama romum julit wala yak sama romum teulib lolou dareet na jorugo te yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ben hadith mo ne lay dukhulul jannata ñu ne ko kan la mo ne namam abram baaj yonnati ne du dugga janna sun seigne touba da ko téré touba mom da téré sax ñeukeram baaj yi koy waral yépp da ko téré wala dans sudu wala tax lu ne seigne touba neen bu len ko def ndax day waral le seigne touba dusul mom dalay anticiper fa nga wara baña dem
0: dalay
1: jëk téré ndax su boba do fa yegg
0: ndessan
1: ndax ko tedd ki neen du gaña comme neena du gaña nak seigne touba dalay téré yey waral yow do rom ko
0: ci
1: moy do wax lu sa yonekut bo xamé sax lu dun non da ngay sudural comme ni nga ko waxe legui sa mbokk momi wax ci téléphone bi wurul wala ko xamné li nga wax leral la yow bu téwon doko
0: doko wax ci
1: wala di wax ko xamanteni ci né yow sa kilifa gi nga na fonk sax ñu ko wax manam yoy yeb day delouwat ci rek ñu wara delouwat ci sunu kilifa yi ci top leen ak yam ci ñom ak degg leen buñ ko def yeneen sunu kilifa
0: mo
1: ci ba kep la te téléphone bi kilifa gu mag la fim toor kilifa la go xamné mi ngi duma mi ngi téré diglé mi ngi def li bëgg def lepp donte amna ci yo xamanteni ci né yu rafet la yu war la waye ñi ëpp ci nit ñi
0: fim
1: toor ni sank na dé
0: rawk
1: na tout tank jël sen temps
0: ni sam
1: ñu dugg suñu wërtu dugg
0: def
1: xam xam yo xamne seen yoon nekk xam gi rek da pus ñoom
0: wallahi deug
1: ko mala roy gi wala jëf gi
0: wala set gi wala setan gi
1: wala li jëntike ak setan gi diko diko jëm mar deen
0: ba ndax
1: seen seen mbawar mu baax mi day wax ne manam ne ci sa morom la
0: baye sa borom ne ci sa morom baye sa borom sa borom diko ko baye baye nga lo xam deug la
1: sa morom kep bo nekké sama ba pass temps ci mom wala def lo wërtu wala dugg seen yoon nekk ba lu ne mala sa fe
0: deug la
1: bo fexé nak yow ba baye sa morom mi ne sa morom mi
0: mom
1: bu conséquence bi la seigne bi waxone man da ma ku jaay sa fi jël nako fe
0: fa
1: sa yandam nonu sun borom musal ñoo ngi jéglu seigne Massa waye day émission day
0: tomb bu yaatu
1: bo xamanteni ci point yaatu na yaatu go xamné
0: wax ne man
1: nga ko faali
0: waye
1: ñu gëna xamné
0: luñ
1: ko gëna moytu
0: doyut
1: luñ ko mëna jël watandiku
0: doyut
1: luñ ko mëna gëna jël tamit ci barké lu def ci lu baax
0: yam
1: sa doyut té diko séré sérigne
0: ñoo
1: ngi jéglu baax seigne Massa xamna ba ci kanam
0: ci toor kala seigne Khadim lay tay ji amna solo lol waxtaan day am lay tay lay tay nak dañ cey mëna tok ndax lay tay bu amé xaxam wala muy dikkendu ci man tok waye buñ ko défélé bamu noy nepp tor kala ma sha Allah def ci laj ko lañ def ci lañ ci wara def yakarna des na ci man tok ci dal du yo jëm moy li tay ji xam nga seigne Khadim téléphone kenn du ni baxul baxul mom kenn du ko wax ndax nima ko waxé légui ci tambali bi man na défal waye man na yak nit nak boy dugg ci mbir da ngay xol la ci am njariñ la ci am njariñ Seigne Touba dañ la tassadi dunya bi ukhra ya fatah man ba anuran bidu ja fa sayandamu ku jaay ak leer ka jeli ko lendam fa sayandamu neena dang ko reccu jaagu leer jeli ak lendam nak man nima ko man firé moy duggu ci mbir gis te lu bax gis te lenen nga bayyi fa lenen lu bax la top lenen la moy prop moy portable ken duni baxul ressource yi ken duni baxul ndax amna yu bari yo xamanteni mo koy jallale ndax bo ne ressource baaxu ta tay nga gis ko xamne dafa am ak magalam wala mam bisam bu baax wala mam bis bo xamne ci wacc alquran wala de ci ñaanal way dawli yoy yep da koy jall ci ressource ñep ñep ñep yekku kon bo ne baaxul ya ngay bëgg wax lo xamul waye bu ñe baaxul la tax ñu naan baaxul loola matali jent seigne Khadim moy ñi nga xamanteni bi dañ ci dugg waye ñom duñu xol la nga xamanteni bi buñ ci topé buñ ko topé man ci am jariñ wala ñu man ko jariño xam nga fim ni jamono yete wessu nga xamni bobu portable melugul ni mu melni dama koy faral di wax goné go gis mi nge ngab kamil alcorane di jang wala khasaid dañ dan dem bay wax na goné touba yi même la sax ñoo dem ba ci goné yi ci allu bi sax doy ko ci goné touba yi wa dekk bo dem da ngay gis goné lu tuti tuti tuti ma yor khasaid di jang wala ma yor alcorane di jang nga xamni nit ñi dañu demon bu affaire bobu jaxal leen mais ci dig ci manam ci xexu setané mu dem ba duggal fi portable légui lolu ken talatuko amutul ma baretul bop nga doxati ba gis goné go xamni gi da yor xassay di jang wala yor alcorane di jang lay tax nga gis ko ak magal lay don mba ko mal di tal ko ci ligue mba yene ak yenen waye budul lolou danaka do ko gis jamono yi nga xamni portable melugul ni mu mel nak wala ressource yi melugul ni mu mel nak ko dajel mi ngi yor kamal alcorane di ko jang mba jaxay bu mu tok nga gis ko xamni ma yor ka am jang wala ja wala xassay di jang lolou lepp na xexu setané la tay buñu démé ba ni ma koy faral di waxe digeunte dig borom keur ak soxnam sax yu bare bare di ci yaqku Seigne Khadim portable mi jouer ni ci lu bare na xam nga lutax couple day am waxtan wa couple bo amul waxtan man na reero da ci yomb lol keur bu amul waxtan ak reero da ci yomb lol ni ma la ko meuna waxale ci gatal da nga nan gis keur go xamne borom keur ga day baye ba reer ba nopi wo ñepp ni ñu tok ñu tok di waxtaan muy wax aduna ni la deme lu bax ni la mel lu bon ni la mel gone di ci jange mangi di ci fateliko Seigne Khadim mo lu am solo mais lolu ñu dem ba tuba bi xex ko ba setan xex ko legi da ngay dugg ci keur Seigne Khadim nga gis ño xamanteni ño bok keur ga man nañ fa tok lu mat ñent waxtu kenn lu tuddu sa morom kenn ko ne ya ngay ciapal ñi nga ci TikTok ba ñi nga ci liba ñi nga ci lepp ci portable nga daal di gis ni lii mi ngi yàq lu baree baree bari ci société bi waaw. Ndax aw nit kat bu ñu séqee mbir te duñ ko waxtaane, wala ñu séq kër wala mpénc te duñ ko waxtaane, olof Ndiaye dañ lu wax dañuy réeróo amul, ñàkk waxtaan moo am. Nit ñi léegi waxtaan dañ koo defatul. Fi mu ni man da ngay gis borom kër boo xam ne day nekk ak soxnaam ci biir kër sax, ñu dema dema dem ba yow da nga naan lii sax ne du bor du jëkkër ak jabar, déedéet da nga naan déedéet. Ndax la ko waral mooy kenn soxluwul kenn, kenn amul si sa morom soxla. Kenn ku ne yaa nga toog sa bërëb di cappa cappal, ñee nga ca TikTok ba, ñee nga ca lii ba, ñee nga ca lee hein. Nga xam ni yow communication amatul léegi, te communiquer dafa baax. Nekk nit ki di waxtaan ak moom muy wax ak yow, nga di ko jox sam xel, mu lay jox am xelam ngeen di waqante. Loo xamul nga xam ko ci moom, lu mu xamul mu xam ko ci yow. Loolu sëñ bi mag ñi noonu lañ leen daan doxe. Léegi nag dañoo dema dem ba seytaane xeex na ko ba léegi loolu daanaka ne booy sa sëñ xaadim daanaka amatul léegi fi ne nii. Mu yàq yu baree baree baree baree bari. Beneen bi ci des loolu doyatul. Nga dëkk nit wala nga xam nit koo xamante ne bi yàlla dimbali na ko, jotewul leen dara, sequl leen dara, mais nga gis ko bañ ko, nga fexe ba dugal ko ci réseaux sociaux yi di ko wax lu ñaaw, fexe ba dugal ko TikTok wala nga dugal ko feneen muy jàll nit ñi di ko seetaan. Boo léegee mbooloo moom dugg ñu ni kii mooy diw, ñun mooy diw, ñu ni kee de neelamel, te fekk na amaa la ngay wax wallahi lasim ku la tegaloon kamil alxuraan doo ko waat. Te sëñ xaadim kenn ku ne war a xam ni bis dina ñëw, kenn ku ne ñu takk say tànk, takk say loxo, sànc say bakkan, sànc say nopp, tegle ci kursu bàmmeel, dugale ci biir bàmmeel. Te gunge bi lu mu bari bari bari, lu moteur yi bari bari bari, lu oto yi bari bari, lu mbooloo mi bari bari bari, wallahi lasim dañuy dema ci la fa. Lu mbooloo mi bari bari, lu gunge bi bari bari, lu cool yi bari bari, dañuy dem rek bàyyi ko fa. Loolu nag ku ko dul bàyyi xel ba tax nga jël sa moromam doomu aadama ni yow nga dugal ko ci restoso di ko wax loo xam ne yow ku la tegaloon kamil alxuraan doo ko waat. Sëñ xaadim nañ seetaat loolu. Mi dégg noonu muy mat a waxtaane, te bari na lool fi ne doomu aadama boo xamante ni bi ñu ngi koy ŋaññi di ko wax lu ñaaw, di ko daw, wala ñu koy def leneen, te fekk ne wallahi lasim lañ ko waxal laalu ca dara, taqiwu ca dara. Waaye nit a jaar fi bërëb rek ci restoso, wala mu jaar ci table, wala mu jaar feneen rek yàq ko ba doomu aadama yum dugal sax ñu di ko seexlu mbaa ñu koy daw. Sëñ xaadim loolu yàkk naa mat naa bàyyi xel.
1: Silver sëñ Moussa, sëñ Moussa jërëjëf li nga wax rawatina ba ta bàyyi xel. Loolu yëpp day tegtale na rek tooñ si boppam la suñ borom bëggul. Ndax am na hadith bu ne yàlla dafa araamal tooñ. Bañ na ko ba noppi araamal ko, bëggul tamit ngeen di tooñal fa laa tasallamu. Tooñ baaxul si génn wet. Xanaa xam ne ki nga war a waxtaanal waxtaanal ak moom rek loolu rek tooñ la. Cause bu koy waral des ko war a bañ.
0: Ok.
1: cause buy waral loola rek kenn wur ko def. Bu dee portable tekkiwul tool noonu, ndax yow nga am ak sa problème soxna wala sa mbokk wala sa rak wala comme doon luy waral loolu loola rek des ko war a bañ, des ko war a xeex.
0: waaw.
1: portable quoi, portable
0: tekkiwul. jëlal ko wallaay bëgg
1: si
0: dëgg la
1: borom neen na ngeen jokk mbokk.
0: te rafetal ko.
1: sama yëf la. ma dagg. te léegi yëxew lépp portable bi. ndax li ko waral maanaam bu àdduna doxee dox ba andil nu ko. war koo dolliko si sant Serigne Touba wala gën koo dolliko si suñu gën a jaamu yàlla. danoo war a yem rek sa loola.
0: ci
1: waaye bu fekkee dañ koo bëgg jë def ko xulookaay. def ko xeexukaay.
0: waaw góor a waay.
1: def ko loo xamante ne si ne kenn xamul noo ko mën a tuddee. ndax
0: kenn xamu ko déedéet.
1: lu baax outil lu baax rek la waroon a doon. comme ni ngay lekkee dogg saabu raxasu raxasu. mu jeex. mais léegi da ngay fekk koo xam ne wër sa yor sa portable.
0: wallaay du ñëpp ko
1: da man moog télé yam wuruñoo seetaan télé am ñoo xam ne wuruñoo portable.
0: waaw góor
1: ndax lu si ne li sañ saam bi wax mën naa dem ba la taxoon moom mooy yow léegi muy def effet bi yàqale. bu lekk mu yow li mu def lépp mooy dina yàqe.
0: dëgg naa la de.
1: ndax am na si ñoo xamante ne si ne yëggagun si mën a yor portable. ndax jàpp na lu si gis dëgg la. wala ñoom bu ñu si bëggee rek dañ ko si bëgg rek ndax amul benn problème. ne maanaam li si biir néeg boobu tag li si ëtt bi.
0: déedéet
1: li si ëtt bi boobu tag li si mbedd. ba ngay demee ba si réew yi. ndax boo demee maanaam jamono ji loolu bi nga si delluwaat sëñ Moussa. mooy ñu war a mën a gën a delluwaat rek. si suñu tegtalu kilifa yi. ndax ñoom du juum wala bu ñu juumoon sax. suñu borom sutural leen si ñu koog suñu borom da koy dëggal. ndax ñi defar lii. ñoom seen i kilifa la ñuy jàng, seen i kilifa la ñuy topp.
0: dëgg la.
1: kon ñu it. nan gën a doyloo suñu kilifa yi. xam ne duñ ñu sànq te réeruñu. te li nekk. loolu xam la muy abi yar ak teggin. ak diñ bu baax si jaamu yàlla. nan xam ne adduna bii li Baylan Mbacke waxoon rek. fépp foo xam ne boo jaamuwun fa yàlla, bu fa jaamu njëkkee tamit. du fa mujj.
0: dëgg la.
1: fépp foo xamante ne si tamit jaamu njëkk na fa. te jaamuwun fa yàlla
0: dafa muju
1: dafa muju fune jaamo yalla
0: deug la
1: am po tamit
0: deug la
1: neena sakku
0: hmm
1: te yu ci beure beuri
0: hmm
1: deug
0: la
1: am po kep la
0: hmm
1: nan xamne dal fim tole ni li emission bi di tektale
0: muy
1: denkane
0: hmm
1: nan denkante deug
0: kay gor
1: nan denkante deug te layante bir ci deug
0: hmm
1: te xamne ab yar meunta ñak
0: deug la
1: kesse kep tekku dara
0: dedet
1: ñang kesse kep amul ndari
0: ndaysan
1: ab yar lan serigne bi soxla
0: ak teggine hmm
1: moy yar bi rek
0: hmm
1: nan xamna dal yi nga xamanteni ci ni xewna
0: dum
1: xew taxul muy deug
0: hmm
1: taxul tay mu am ben njari ci nit ñi da len di gëna sank kep
0: deug la de
1: ndax ya wara tok ak sa soxna wara tok ak sa njabot te lolé ñe nga sa bitti di connecté ñe nga
0: fay ñe nga mum kay kenn communication kay amatul mom
1: setan yeb amul ben njari
0: dedit
1: yefi xala yo xamne buñ joggé amul yefi dof la len di gëna xir
0: wallahi
1: lay gëna nuro
0: wallahi
1: yoy du ful la ko fayda
0: te gëna luugo deug la de
1: te bo démé ci kilifa yu baax yi teluñu ko ñoo nga sa alle ñe nga sa liggéey ñe nga sa légi yow nak jot gi nga am ko neew ne fi ba ko passé yo xamanteni ci nak kenn xamul foko meuna jëlé wala ño xamné bokku len dara ñe nga amérique ñe nga sin ñe nga fenen nan roy sun kilifa yi tayam ci ñoom tab xamné ab yar téggine meunta ñak ci mel mbir ba ci téléphone bi dang sé wara yek señ bi dang sé wara dund señ bi
0: sé
1: wara gëna jëfëndiko ab yar ak téggine ndax li nga wax légui
0: kulukum
1: rayn kulukum masuna

0: ak mag ñu jëk ñu daw ñu yakante ci seen biir wax nañ ñu ku tadigé ay talib ma sañu tok fi ñom bu yag ben way ñoo am ko may lacc néna kenn ni bari ni ko mbacké té mu gatt tuuti té ñuul rek ba duñ mi ñi ngi yakante ci seen biir dal ko ni yow mu wax lol dina nga daw ba dab ko nga diggal ko bam diggal wala bu togal ci sama jotaay bi té koko lol do nga la wax
1: deggal
0: wax légui nak ñun nga xamne legui manam ni mala ko waxan legui da ngay dugg ci abdou soso dem ci ko xamne ki yow señ bi xamaloko dara nga fexé ba aduna bép yak ab deram nangam la mel nangam lay def nangam lay def nangam ak nangam da def nangam da bon da def ni té kenn ku ci né sa problème bop warna la doy señ khadim
1: deug len
0: fimni ni jamono bi wallahi lesim kenn ku na sa problème bop warna la doy kenn ku na am nga lo wara lijeenti sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa aduna sa digënté ak sa soxna sa digënté ak aduna bi nga xamni di nga né té aduna don lu doy war lo xam day woré su ko defé nak bu boba lool day doy sekk nak wala wakar nga jël am sa té da ngay gis ko xamni ki day am libre soxla du ko lijeenti fukki jooni bari gop soxla du ko lijeenti dem di lijeenti gën wa libre soxla jambo sey xadim lool dafa bari
1: togn rek
0: yen say manam ngat man ma tan damay tan dong yen say rek TikTok bi ma xol ko ni way wallahi lesim damay muju sax damay dal sama gemeñ dem nañ sax ba ci ñu bax ñi leg ñu leen ci boole amna ñu xam dañ ñoy ba saaran ba setané man na leen sax ba TikTok bi leg dañ ci dugg di wax kilifa yi lo xamne li wala ñu def ci ñu leen di def lo xamanteni bi señ bi yow yow da nga na li mom aduna day bëgg tukki wala lo xew ni ci ñoo xamne ñi mustak miskel musuko ñëmé ci aduna kilifa ko tolni señ Touba kilifa ko tolni Alhaji Malik ñu mel nonu
1: joy sa de señ Moussa mom li nga waxan leg ma rasul allah mom jeexal na wax jep
0: waw
1: fim tolni señ Moussa amna ci ñoo xamanteni togn yi ni togn togn dañi bañ suñ borom bañ nako bañ go xamanteni ci ne mo waral bëggul ko kay def fim tolni diine lepp kersa la te nit ki bu xese ñak teggine amatu ko lum ñëmiwul amut
0: waaw deug la
1: lool motax bo toñé fim toñ ni picc mi bu suba ñëma nga toñ ginaar gi bu ginaaw suba ba yé xari ginaaw man nga dem ba gëlem nga jëm wala la gëna mag ci yu mel non
0: waaw
1: ka salé ka tamé ci dooma adamé
0: nga deug
1: waye dar taxusi moy lu sun borom gëreem wala loy muccé
0: dedet
1: gëna duggo sa bop ci duma yu metti képp la mu fi ak fan jëm
0: barké borom Touba
1: nan xamné ab yaré ki téggine moy li am solo la sey mbay jaxata waxo ab yar ak téggine moy li am solo soko amé am nga solo soko amut amo solo am kilifa lay am solo sax la waxone yakar
0: waaw
1: waye tamit abiyar amna fum ko waxat
0: waaw dafa waxone ni am abiyar mo tax ñu jël tek nit ci kaw diko teral waaw waye ñak bu yara tax ñu jël nit tek ci kaw diko ciow
1: jerejef
0: yakar na ni muy lu leer nañ ni
1: deug la
0: amna solo ñi nga xamni ñoo ñu soga dab ñi ngi fat ni mission dinkan ngeen ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikhoun Lamine Bar Mbacké sop mom Cheikh Fall fi ci benn FM 106.0 waye ñu sekk jotaay bi Seigne Khadim Goumbala yakar na dengeen lay tay waxtaan wi niñ ko indé nga xamanteni ñu ngi ciar bax señ Mam Mor Fall mi nga xamni mo ngi soga ak ci légui waye di ñaanal soxna Amine Tembo ci mom itam nga xamni mo fi nekkon soba tay diko wax ni ko wéri jek na lol tawakkal ma sha Allah ñu ngi koy ciar bu baax baax baax yalla na yalla defal ko jamm te defal ko tawfiq ci barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ziar baax mbolem ni nga xamni ñone ci radio bi ñu sekk jotaay bi señ Khadim Goumbala nga xamanteni tay deeng nañu lay tay waxtaan wi liñu indi tay moy yakante gi nga xamni mom la nit ñi yakante ci réseaux sociaux yi yakante ñi yakante ci téléphone yi yakante yi nga xamanteni bi yaangi waxal nit lo xamni xamaloko dara nga xamni légui siwna nga xam légui nit ñi sax dañu def ba def dem ba def ko agne rer nga xamni fini ñu bare bare bare pour ñu am ndam sax wala seen xol sedd il faut ñu dugg ci réseaux sociaux yi yakal nit wala ñu wax ko lu ñaaw ba nit ñepp xam ko bu len ko xolé wala len koy dawe yakarnaan dari aduna jël ko te nit ko ne war nga baye xel ni ni nga fi ñewé ni ngay delo waté te boy ñew joy indi dara te boy dem do yobbu dara te bammel ni ko soxna adama jémi nek rts di waxé néna bammel xatna lendeum na tangana yagna waaw néna nit ki ne baye xel lolu te fofu kat wax deug yalla dem fa yobbu fa lo xamanteni bi lén li ya ko jëfën ci aduna muy lo xamne saw lakal lay doon ba lu metti lay doon ci yow doma dama bu ne war na ko daw xamna seigne mam mor meuna ñu bi téléphone bi 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañu jaar ba meuna and ak ñun ci émission bi ñu xëk jotaay bi seigne Khadim Goumbala di waxtane tay ji manam portable yi ak yakante gi nga xamanteni mom la doom adamay yakante nga xamanteni bi danaka ne légui nit ñi dañ ko def anniversaire reer tawakkal ma sha Allah ñuy ziar bu baax nak suñu mbokk yi nga xamni ñom lañu faral di andal ci émission bi ndax wax deug yalla ñaari altin yépp ñewunu Seigne Bassirou Ndiaye sam ñu koy jaar bax Seigne Mor Diagne Seigne Talley Gede Bousso Seigne Cheikh Boy Soxna Oumy Sall Soxna Khadim Mbaye Ndiane Soxna Matiba Soxna Daba Diop Soxna Sodom Bodj señ am sa job señ mustapha job señ fallu sek soxna fatim bay guy bay bari ndjay soxna kumba sis soxna awa ndaw soxna adama gisse ndaysan ñu koy ñaan suñu borom yalla nako fi yalla bay bam yag lol ci barke borom touba soxna jor gey soxna awa touba soxna awa jaxate fofu ci mbossobe soxna fatim gey fofu ci dalu tansil soxna ngone gassama soxna fat sek jaykatu ndugu fofu ci mbossobe señ mor gay ndaysan ne fofu ci marché mbossobe teer la way ñu koy ciar bu baax mom cheikh isa jenn borom jenn ak leggen soxna dial cham la fofu ci daru manan señ khadim bay mom alhadji ndiagam bay de suñu xalt ndaysan mom tam ñu koy ciar bu baaxa baaxa baax señ khadim bay muxtar fofu ci umul khura mom tam ñu koy ciar soxna sodo jonne soxna ndiam bey sa señ cheikh sey mom señ touba ne fofu ci marché daru manan di ko baaxa baax ndaysan tawat kala machallah soxna khadikan bëgg fallu fofu ci sa xew gi di suñu xalt di suñu jigen di suñu wëlëré mom tam ñukoy ziar bu baax baax soñ fallu ndur mu bay fall ndaysan ñukoy ziar baax baax baax soxna sey geey fofu ci mbossobe soxna ko mba samb soxna serigne djeli mbay ndaysan ñukoy ziar bu baax baax momi tam wax deug yalla serigne babakar mbay jankatu xassa it ñukoy ziar baax te diko jale rakam joju nga xamni moy serigne jang mbay te bayiko fi ñu don ko ñaanal man dama ko yexay ak lol wax deug yalla wa yalla nako suñu borom teeru ci teral ko ci barke borom touba soxna roqay ñang jeng soxnam serigne khadim touré ñukoy ziar bu baax baax baax serigne khadim djop soxna nogay ñang fofu ci mbossobe soxna fat djop ñom ñep ndaysan ñu ngi leen di ziar bo baaxa baaxa baaxa baax 88 628 1902 fo lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi ñuy waxtane tay yakante gi nga xamni mom la doomu adamay yakante ci digënté télévision yi wala ci média yi wala ci téléphone yi nga xamantene bi wax dëgg yalla nit ñi légui ñu bare bare amna ño xamantene nak mom ñoo mom seen gëmal seen xadim amna ñu xamanteni mom seen bir doyna len sekk bo togon fi ñoom bo tuddi ni sax buñ lañ cey mëna tek moy doyna war walin jog dem duñ wax mukk nit lo xamanteni waruñu ko wax ndax ñoom dañuy bayyi xel ëlëk te xamni ëlëk dina ñëw olof ñay di wax nando anju reer way neen lu mata sedd la yaak na lool nak ku koy xalaat amna lo xamni do ko tek ci deru doom adama ndax kenn ku ci ne def nga sa digënté ak sa borom lo xamni yaak yalla rek bëggo bo sañul kenn ko tuddu ci aduna señ xadim lol nak kuko xam nak di nga sutural doom adama te señ xadim doom adama ko sutural yalla sutural la lan motax doom adama legi mënu ci no sutural lante señ xadim
1: ab hadith la lol nga wax non señ moussa jerejeuf ñoo ngi lay santat baax señ moussa yow ci taxaway ak ci yene ji ak yaatal gi ak lay bir gi jerejeuf ñoo ngi begg baax li nga wax ni hadith la yonent bi neena ku sutural julit yalla sutural la ku faj aajo julit yalla faj say aajo fi
0: sun jam nissan
1: sun borom mom lim ñu digal lepp sunu njariñ la lu no lu gën ci ñun la moy tax tamit li gëna tax ñu dund ci aduna bi dund bi gëna rafet te gëna neex te gëna tey waye lim tanal sun bop te dar dugulun ci lu do pexé setan ak nonam yima andal ak yi nga xamanteni ci ni fi setan rek la ay musiba kep la
0: kep
1: te moy toñu metti xew
0: wallahi
1: waxal ko xamanteni lañ koy wax dara lu leerul ci dara worul ci bu doon deug sax yow amo 5 sañ wax
0: ko wax ko wa goor
1: wala bo nga sutural ko
0: wa kay
1: mom la ngay wax dara du deug te señ sañ neena duma japp ci nit luma waxut wala nit duma ko jappé ci lo xamné luma wax la ak luma jëf la waye néna jappé ko ci ndior té yalla téggu mako duma ko def
0: deug la
1: nit dang koy jappé ci lim la wax bu wala li ngeen jëflante waye yow lool défo ci dara xana di japp lo
0: xamné ndortu rek dégg na défé na
1: té lool sun borom néna moy bakkar bi gëna ri
0: légui sax dañu xép dégg na ak défé na légui dañuy jog rek di tañaxtu wëy rek di wax ni yaq derum nit
1: lool mar di
0: nga xam da nga bañ nit bañu bëggo ko gis wala bëgg nga ko yakal wala bëgg nga ko yakal adunaam tax yu bari bari nga diko
1: tekki dem amon kilifa gu baax sax mo lamine ya nak sun borom doli la
0: taa amin amin ya rabbal
1: alamin tolna sun borom fuut fuulul mu bind ab jaamam mëno ko yak
0: dedit
1: yalla yakante
0: bi yalla nopi na
1: yalla nopi na
0: wallahi
1: dedit yalla yakante doni julit doni gor doni telebi serigne touba nga xamne lolou buñ ko defé liñ bëgg lepp ma dañ ko am tax ñu yakante
0: wallahi wallahi
1: mais xewli señ mu taxane mënu ñu ko jéxal
0: ndaysan
1: xewli serigne touba mënu ñu ko jéxal te neena fi ko taxaju
0: deug la
1: noy na yo xamne xaju fi
0: deug la de
1: nan defar son bop
0: deug la de
1: amna kilifa gu bax fa ni waxna wax jo xamanteni ñepp ci wara baye xel
0: ndaysan
1: cheikh basir mom serigne salim
0: ci
1: yalla na fi yag tuu
0: amin
1: neena manam li gëna gaal ci gëna liggeel serigne touba moy defar sa jëm
0: defar sa jëm ci
1: neena tamit defar manam liggeel bëgg serigne touba liggeel lool ak wuti serigne touba neena baye aduna ci gëna gaaw
0: baye aduna
1: baye aduna
0: waxna lom solo
1: romb nako
0: ndaysan
1: manam kilife yi nan len deglu ta top len ta and ak ñom
0: ko
1: señ muntaka mi neena xol len ci mom bam ko xé kañ la
0: yag na de
1: xol len ci man
0: wallahi
1: xol len yag teur motax señ moussa ñongi sant bu baax waye nan gëna wuyu wat sun kilife yi wuyu wat len moy
0: top len rek
1: ñom def lo wul ni lu sun jariñ
0: ndaysan
1: bo amé kilifa liñ ko mëna dimbalé ko sa bop moy top ko ak écouter ko bu baax
0: ko deglu
1: xamné loko deglu doyut sa jariñ la téléphone yi adunako indi ak doxalini waye nak buñ ko top ci faciliter gi mu faciliter lu upp ci yakute buñ ko ci buñ ko ci wuy ci nam ko wuy ci rek
0: dama yak bari
1: li bax
0: deug la
1: yam ci
0: deug la
1: yam ci ndax lool nga wax legui ne manam man ba nouran bi dija fa sendam legui yow li bax li boko rombe lan motax nga rombu beug dem legui fa sendam kon yaako tay kon yaako tay yow xesida yaangi ni gaay bax li ñu wax ngi ni nga baye fi li lepp ñew bëgg dem ci am tafa touré diko wax lo ko wurtox wala sétane lo xamné mu la benn jëri loolu ku ko def ya gëna tayna li ngay def xam nga né sétane la japp wayo so waro ko bëgg sa bu
0: ak borom touba deug la señ khadim amna solo lol nit ñi dal nañ delu ci wat xel yi rek 88 628 1902 señ mamour xamna 88 628 1902 bu ko defé ni bu fekké disponible na rek ko jaar fofu yakana di nga ñew mana doko jox ko ñun inshallah rabbi ci émission bi 88 628 1902 bu ko defé loonu mëna dolé rek ñu jël ndax tam nima koy faral di wax ñun ñi tok di wax ni ñi déglu ñoo ñop xam xam non dakk wax yalla mëno nato ñu tok fi di wax bu ko defé yeen ñi nga xamni yeen déglu tamit wax dëgg yalla di ñu mëna jappalé di dugg ci émission yi di ñu gakanti di ñu yok ay xel lool tam yakana da ci bax lool motax kep ko xamni ki ya nga nuy tewlu ci li nga xamni moy tombe bi ñu jël tay te mu yaatu lool nga xamanteni legi nit ñi dañ ko def añ ak reer ak ndekki moy yak doom adama dal nga xamni legi danaka ni boy set dafa bari lool te wax deug yalla doom adama yalla ko bind te li yalla bind lepp doom adama la ci gëna bëgg kon nañ fonk kont ci seen biir seigne touba du doon ñaan yalla niko ma nga lay ñaan sama talibé yi nañu bëggante buñu bañante buñu fañante buñu soxolonté buñu iñanante watal khulubana ala tawaddudi bila tanassuhin wala tahassudi wala taqassumin wala tadabburi wala tabakhudin wala tanafuri ku jang matlabu ci way di ngi ko gis nañu bëggante waye buñu bañante buñu fañante buñu soxolonté buñu iñanante nañu nek ben nga xamni lolu boko té xol tay ji mag ñi ñom ci non lañ doon do lolu lañ doon dox waaw tuba bi yi nga xamni ñu ngi leen di wax sax ñu tuba bi fi ni fofu bobu jikko bobu amna fo xamni ñu fa gën ndax tubab fini ni amul tubab bu munta dabal auto tubab lu man bu sañu moromum tubab man ko dañuy bayante xel bu baxa bax ñun nit ko ñul nak dañoo am chat li moy nama yalla jéggal du ñepp nak ndax bo ni ñepp rek am ñu xeb seen tir mais yakante gi ak iñanante gi dafa bari lol nan ko baye xel aduna jël ko aduna yagul yag go xamanteni bi dana tax kenn ku ne di yakal sa morom wala ngay wax sa morom lo xamanteni bi wala ko ko wax 88 628 1902 88 628 1902 fo lañu jaar bo mëna and ak ñun ci émission bi ñuy siar bax wa mbacké bari señ assane thiam soxna ndey job fofu ci mbacké bari ñu koy siar bax soxna dal soxna ndey mbay ñom ñepp rek soxna nar thiam soxna ndeysan di ñaanal suñu soxna maretu geey suñu mag yu bax joju yalna yalla dal koy xéewal ci barké borom touba ndeysan ku daan bayyi xal radio bi la señ cheikh thiam señ mam gor thiam ñom soxna nar thiam señ cheikh geey mbolem wa bakke bari fatou ñeñ ñom ñep rek wax deug yalla wa ci ndodi señ mor ñang señ jam jay señ dara señ jam jay seynabu soxna daba jobey soxna soore ñang soxna fama jañ soxna penda ñom ñep rek wa ke ñep rek ndeysan wa ci ndodi ñu ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax suñu mag gi nga xamni mo dekké ndamatu ñena ko señ aliou gey ñena ko baye gey tamit ko bax mom tam ñu koy jaar bu bax way quartier mam diar fatte wuñu leen ñom tam señ assane gey ñom ñom ñep ñu ngi leen di jaar bu baax wa daru marnan ñom ñep ñu ngi leen di baye xel wa mbusso bi fatte wuñu ci kenn wax deug yalla sama bokki dekk fofu soxna adama djum ñu koy jaar bu baax soxna ngay ndjay soxna ngay job badian soxna ami ngom soxna barka fall soxna ami ndim magan ndim soxna ngay job ñom ñep fatte wuñu leen mam diar ndjay ñom ndeysan ñom ñep rek wax deug yalla ñu ngi soxna ngay ndjay ñom ñep fatte wuñu leen ñu ngi leen di jaar bax te ñaan suñu borom dafal leen tawfiq 88 628 1902 waye wa ke cheikh abdullah thiam dekk fi ci lamfal fm soxna aïssa thiam soxna ndeytal seigne abdullah seigne mustapha ñom ñep mbolem wa keur gi ñom ñep ñu ngi leen di ziar baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq di ziar baax itam wa mbusso bi nimeko waxe legi rek ñoo ñu ma dekkal fofu wa ke soxna mariama geey wa ke seigne yalla diagne wa ke seigne cheikh fall ñu ngi leen di ziar baax wa arabi sefor yi nga xamni ñom lañu dekkal fofu sa wa ka señ jay djom ñom señ ali bamine jakar lol ndeysan señ ahmed mi nga xamne mo nek sama buntu keur mayga bobu ñong koy jaar bu baax ba ak soxnam soxna safiya ñom ñep rek soxna ndeysan jaaga man bay ci bir keur ga soxna mam jaar mbay ñom ñep rek ñu ngi leen di jaar baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci dara ji cheikh ahmed bamba khadim rasoul señ bakeli suñu xarit ñong koy jaar baax fofu ci daru manan di jankatu khasaid mom tam ñong koy jaar baax man cerna njay réparateur téléphone ndaysan suñu xel la suñu wëlale mom tam ñu koy jaar bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ñoom ñepp rek ci barke borom Touba 88 628 19 02 88 628 19 02 fofu rek lañu jaar ba mëna and ak ñoon ci émission bi mo non pourtant de yow señ Khadim yeen sa nga gis ko xamanteni bi yang ko yak diko wax lu bon man nono dem ba bo doon gëdda aduna sax mo lay duggal ci bir sa barab est ce que nit ñi bayyi nañ xel lolu man nga dem di yak nit wala ngay wax nit ci lo xamanteni man nga dem ëlëk ba am problème bobé mo koy régler man nga yak nit diko wax lu ñaaw diko yak abdel man ngeen dem ba yomal xiyam sax mu wor lay mu man la dimbali am dimbalam jaar ci say loxo est ce que nit ñi ñu ngi bayyi xel yoy ndax yakana señ sambay diko daan wax
1: manam xana xamo ni sun borom lepp lum diglé rek sun jariñ la bo gisé munuy téré yim ñuy téré mel nono tax ndax dooma adama xam xamam da suri wut lélé nga xém nit rek yow koku nga xép moy sa dimbal
0: wa okay mom la bëgg wax légui
1: lélé ngay woyefal nit ak diko yak lu né fekk na mo né yow mo yor sa mbir
0: ndéssan mom la bëgg wax dé
1: nit da xamul loolu nak lepp moy li nga wax légui ci matlabu sifay bu ñu sëñ bi dé téré yu mel non da xam né yow suba li ñew xamoos dara té man naam ki ngay defantel ni yow sax fa jog aajo sax ci mom la wala sax ram ëlëk moko yor wala nangam
0: sa limbal
1: lay baxé sa limbal mo tax nit nan do ni nit
0: ndéssan
1: nité
0: ndéssan
1: do nit yu nité nit tek moy do ni talibé yu dund suru talibé
0: ndéssan
1: loli nak ay wax la na do nit yu nité
0: seigne ablaye sar fofu ci mbam sédère ñu koy ziar bu baax baax ndéssan duñ ko faté ben yoon ndéssan seigne ablaye sar mbam sédère ñu koy ziar baax ngum mbolé wa dëkk ba yépp mom tam suñu wëlé suñu xel la
1: tan xadim jërëjëf seigne moussa ñu ngi nuyu ñëpp di bëgg nuyu waat suñu kilifa guen bindi di ci jëtte cheikh moustapha
0: son
1: jaagal ko fi tamay ko wër ñu koy ziar baax baax baax
0: ndéssan
1: muy jëwrin yalla ko sun borom may wër
0: ndeysane amin ya rabbal alamin
1: karim bak beeri
0: ndeysane
1: wala ñewu señ baari
0: ngebot señ baari gep
1: señ mudou abdoulaye ñaan borom yagal ko may ko wër
0: amin ya rabbal alamin
1: ngebot gi ñepp wa kër señ baara
0: amin ya rabbal alamin
1: mudou mine sam ak señ aliou ñepp rek kilifa deug baax baax señ moussa nan doni teewli be rek mo gëna noppali mo gëna gaaw
0: mo gëna gaaw de
1: ta señ touba mi da bind ne awuma daray lo lolu lu ko gëna doon assurance
0: dara barke borom touba
1: man njariñ la lu amul lool
0: allah yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri sanafan bila dar
1: lool amul fokay gis ci tere
0: barke borom touba
1: boko jeexon bu la nexe wol aduna bepp ñu wër amul ko ñëme bind
0: lool
1: ko doylo xam ko
0: xam
1: nañu li serigne touba ni doyna seuk
0: wallahi
1: te lepp gis
0: wallahi
1: li serigne muntaka di wax ne luma ta fag fag nako bu nu telephone yi xuy yi ak tele yi ak wifi yi ñuy wax ni du dara barki demb la sun mangi bin fi nekk amuñu ko won te dañ neewon koj dund seenu talibé téméré at mo ñu def dara lu yoon
0: da nga na gën ñoo rafet sax ak talibé fouf
1: fouf
0: Seigne Ibrahim nañ delu ci wat manam waxtaan ak ngebot gi tam nañ ko delu ci wat Seigne Ibrahim
1: dégaat responsabilité rek jër ta ragal
0: nañ delu ci wat lolu
1: jër ta ragal Seigne Moussa
0: Seigne Ibrahim Seigne Khadim lan mo tax légui problème da ci koñ ñu dem ba bu ñepp waxé lañuy wax moy tribunal
1: lolu lepp duy téggé
0: lolu lepp rek manam ñak indi la won demb
1: duy téggé
0: lan mo tax legui fini ni ñaar buñu joté won ci koñ ku ñew lamay duni nan waxtaan duni nañ dem nañ waxtaan ci bokku duñu dem xam nga lu may wax tribunal dem len tribunal ba dem len gendarme
1: deg melni tuba dama ne
0: te bu jekkon lolu amul won
1: yoy señ moussa yoy moy yi ñu
0: problème lu massa ri lu massa ri lu massa graw mag ñene ci biir koñ ba dañuy tok waxtane ko mu jeex kene ko ne jox sama non lox
1: barki señ tuba
0: jam na ñoy mais lolu legui amatul defar xuma dal señ Khadim dal ci limel ko mëna waxe defar mo amatul mo baretul defar
1: téléphone yi ñuy xol japp ne deug la dé ak filma yeek yi ñuy gis ci réseaux sociaux japp ne deug la mo waral lu bari
0: defat amatul
1: ndax beut ak doom adama sax mo mel non doom adama moy japp ne lu muy gis diko gis day japp ne deug la bu yaa gi japp ne li du dara li
0: deug mo ngok
1: defar du fi jog
0: de
1: mais ndax mo fi indi señ bi te ba tay mom mi ngi fi
0: wa mais lan mo tax mag ni bu ñu nekké ci koñ wara mëna defar lolu wala ñu man ko waxtane mu jeex yow mañ koy waxtane buñ la ko waxan tay do ko nangu te mais bo demé gendarmerie buñ leené joxal sa morom loxo nga joxal mom loxo wala buñ leené def li nangam ngeen def ko lan mo tax nga nungul ko ay gendarmerie wala nga nungul ko police te nungul loko mañ ñi nga dekkal ci sa koñ seigne khadim man affaire bobu jaxal na ma torop
1: mar dem si waye seigne moussa lolou lepp likoy li moy di non wax le nanam nan delu wat ci kiliftef gi fim toll ni luñ waxon legi bo amul kilifa leneen sa kilifa kilifa ci bopam lu sun borom meunta ñankul do ma adam dem waxe fe na ngeen top yalla top yonenti bi wut ay wasila fe tamit dana ngeen top seen kilifa yi kilifa mën ta ñak
0: dedet
1: yonenti bi daf ne sax sunna la bu ngeen andé doon ñett am ko jidu
0: muy kilifa gi
1: lool limi tekkel moy toujours war na am ko xane bu waxe ñu degg ko bu téré ñu bayyi bu diglé ñu def mën ta ñak su lool su amul téléphone bay ñew jël place di téré té limi diglé ko téré dara
0: ba oh degnala
1: de youtube day ñew di diglé di téré
0: oh
1: tiktok day ñew di diglé di téré
0: hmm
1: réseaux sociaux yépp bu ne ñew jël param
0: ben bu ne ñew jël walam
1: di diglé ko téré am na ñoo xam dañuy jël consigne yoy bu baax
0: ko
1: utiliser
0: wallahi la sé
1: té tous sa deug
0: da ilaha illallah xam nga Seyd Khadim yaangi waxtan lu am solo Seyd Khadim barki dem dama gis ndaysan damay dem marché bu sobé romba ay jigéen ñu tok kenn ko ne yo sa kurus man motax mané le téléphone baxna baxul amna fu bax kenn ko ne yo sa ko man len waaw yeen ba yeen nga may fassal di ton ñun ma ñun dal dañu bokk ben groupe bo xamné bi dañuy jox ay salatu ala nabi ma dadi man ma xamni ma dadi xol nak xol aduna ma xol xamni xam nga kilifa yu bax yi yakana yag nañu joxe lu bax de len wedd de len def nangam mais comme li nga wax ni ci téléphone amna ñoo xamni xam nga ñoo mom téléphone sax baxna ci ñom ndax ko ginaam ñom mom ñu ngoy xol téléphone ba ci jël salatu ala nabi yo seen kurus diko def ñoo mom téléphone baxna ci ñom ñoo mom war nañu yor téléphone xam nga ñu wër ci téléphone ñi nga xamantene dañ ko xol ci duñ ci xol dara lu bax mba duñ ci top dara dañ ci xol lu bax mais dañ ko dul top xam nga deg ak top da bokul deg lu bax ba nopi defé ko top ko lolu mo am solo damay faral di wax ba tay ci samay wax ni degu telit amul solo degu yej mo bax way deg go xamni gi day dugg ci nopi genn sat jall ci be nopi jall lolu gogu señ xalim gogu deg am solo way ñi nga xamanteni bi dañuy sétane yo seen téléphone di ci xol ñi diglu salatu ala nabi ha bu gude boy teud waxal nangam bo bëgge yegg ci yalla waxal nangam bo bëgge def nangam waxal defal nangam yoy xam nga diko xol diko jëfé ñoñu téléphone baxna ci ñom won nañu téléphone
1: deug la
0: ñoñu duñ ci tala xol kuy yak kuy xass nit ak diko wax nit lo xamne lañ koy wax xamoko parce que ñom loolu taxulena jox ñom lu bax lañu wut té nak bo jëgé wuti lu bax lay gatanu Seyd Khadim kenn du jog wuti lu bax lu bon dila gatanu
1: dedet maintenant xana xamone Seyd Moussa fim tol ni manam dañu wax ne lepp lo gis rek la waral wax ja moy le serigne salih waxone ne li waral mbami di feugutu nopi yi
0: waw
1: neena bëgg taggo ki nopum taxut
0: la ca ne
1: waye la sa ne te deggu sa da bëgg mu li
0: deug la
1: wax ji yépp ñi ne ci lu baax kenn taxul li nga xamne ñong ci liñ koy jëfëtiko yam sa xamne li lool amul li waye ñi nga xamanteni ci ñong ci def ay dégâts ak jappene li la ba nar sa sank wala sank ci unit wala yaq ci yaqale ci unit loola kuy wax loola tax nga wax ak laante biir ak ndenkante digënte jullit ak moromam laante biir teeribe laante biir waye xam ngeen ne xel ne ku ne ci lu baax mom yow da nga wara ñaanal sax ñane ci lu baax ak ñane ku ci lu baax sant len kep sa war li ci doliko moy fim tol ni tamit ñu xamne manam serigne bi li waxon legi rek
0: isan
1: leppam jariñ la
0: wallahi akbarum tuba
1: leppam jariñ la serigne musa sa dara do xane xeside yi amna ci yo xamne buñu bege la am yo xamne bo nekké néna ci ay jafé jafé
0: ay xat xat
1: yi bo nekké ci lula neexut
0: 88 68 19 02 88 68 19 02 88 68 19 02. Assalamu alaykum mbok momu yokal kaddu gi touti hein alaji diouf oh alaji mangi djeglu de xamna deg bi mo xawa dess touti rek ndeysan jaratal fofu rek la 88 68 19 02 88 68 19 02. Deg bi mo xawa dess touti rek mangi djeglu wallahi ndeysan jaratal fofu rek xamna ni inshallah rabbi bo ñewate inshallah yalla melna dogal na la deg bu soobe yalla 88 68 19 02 88 68 19 02. Xamna da melni alaji diouf la wax buma deg bi mo déssé lér tout rek ci man waye bo jalaton fofu rek yakana bo ñëw na la dégg bu soobu yalla 88 628 19 02 88 628 19 02. Do contribution bobu doon nañ ko soxla lol ndax xamna ni koku yakana bu dugun dinañu indi lo xamanteni bi wax deug yalla li ñuy waxtane dañ ci mëna jarignu lol té lol rek motax émission bi juk su ko défé alaaji xamna bo mëna na jalat fofu rek 88 628 19 02 88 628 19 02. Yakana lol dana am solo lol
1: daana seigne moussa nga xamni legui waxuma la conséquences yi nek ci téléphone ñukoy utiliser té waruñu ko utiliser ñen ko wara utiliser legui ñak secret bimu def bu ñëkkon da ngay gis ño xam da ngay mëna té secret entre man ak yow anda dé ané legui da ngay gis ko xam bi dañuy wax legui mu sanniko
0: waaw
1: audio ko
0: audio
1: bi tassaro xolal lolu conséquences yim def seigne Moussa
0: ndaysan
1: mom problème bi yim andi
0: lolu la bëgg wax lolu la bëgg wax
1: xolal problème yim andi nga xamné légui
0: ñak
1: projet ak ñak ak ñak secret bi lolu rek waron na tax ñepp moytu ko ak xam fiñ ci am ndax fiñ tol ni sun borom dafa bari sutura sun borom leppam sutura la
0: ndaysan
1: lutax mu def goudi
0: ndaysan
1: bu ko neexon baye lampe bi mu continuer
0: wallahi
1: baye def ay programme diko laisser nim def timis nim def yor nim def fajar
0: ndaysan
1: nim def goudi gi
0: wala nga gis ko xamni ki day wax ben wax ojoloko nga xam dalay vocal ben wax wax bobu dafa bëggul mu yam sen digënté ñaar yow nga fexé ba saral ba jallalé ko ño xamanteni bi war ñu ci wana bok muy ni mu yaq lu bare
1: légui dafa dem ba ci li nga wax légui ño
0: xam Aladji bo duggata na la sante lool bu baax wa deug yalla 88 628 1902 xamna digënté bi mo déssé wana lèr touti rek wa yakana bo ñëwaatan na yakana den digënté inshallah rabbi 88 628 1902 sey khadim
1: deug la seigne Moussa xamna telephone bi ak réseau
0: ak waaw
1: jafé yi waaw man naam dana dugga
0: inshallah rabbi
1: bëgg wote rek man nga wote
0: 88
1: ñu ngi sante ñep di gëna bëggaat baax seigne Moussa sun borom dafa bari yërmëndé fonk doom adama té lepp lum ñu wax luñ ko gëna xool diko gëna dundu muy sun gëna défaru muy sunu gëna ndariñu muy sun gëna am ko mom am té lool rek lañu bëgg
0: xam nga seigne khadim da am benen point sax buma ci gis waxna ko légui biñu soga tambali émission bi néna balena sey yu mu yaq
1: fouf
0: seigne khadim da ngay gis ko xamné borom kërëm day tukki bacc ko fi wallahi lesim mu gën dong dem marché nit ku ko bañ wo ko ne ko wol sa soxna bo ko dok fa fek est ce xam nga dénga fi may wax
1: ma dégg ba li nga wax
0: manam limi yak dafa bari limi defal barna mi limi yak bari na
1: deug la
0: nga xamni koko mom bagn ko rek mom wala ñakko djublu mo waral mu defal wala bëgg yak digënté ba day daldi wo gaaw ci tang bi wo borom kërru koko niko wol sa soxna boko wo do ko fek ci kër ga
1: deug
0: bu ko defé koko bu dem def la day lay wote ci kër ga do mu ko dama genn wala do ko jot mu daldi gëm lool bu ko defé nak bu ëllëgé lam koy xamal moy sa soxna ci dox rek la né
1: deng
0: dafa yak yu bari yo xamni kenn mënu ko wax
1: deug la mom yeme motax seigne Moussa bo dé sét fim toni magni ñom dañu rawon jamono magni dañu rawon jamono seigne Moussa sef yar ndax ñom dañ daan fekk yi nga xamne sax baxna pour ñu war ko jëfëndiko mais dañ ko daan xañ nit ñi ngir yar bi ndax légui bari na yu xamanteni ci ne japp ndal gopp gi am japp ndi ci nit ñi mo waral légui mo xaña yar
0: bi deug na la dé
1: ndax fim tol ni yow ku ne won si ab telephone nga jox ko telephone wutal ko wifi wala nga diko tal connection koku yow bu la telatu bu la wax dara
0: da deug la de waaw deug la de
1: manam fim tol ni amna ci bare moy li nga wax legui
0: man de lima ci gëna nakari moy ñak yité gi nga xamni ñu ci bari mom yobena len ko ñak yité gi seen xal ma nga gis ko xam de dug ci keddi nuyo lu mat waxtu kenn du ko fay barki borom tuba kenn du ko fay
1: legui nak koku bo legui lum ci gëna nek nak muy gëna sank rek moy li nga wax legui rek
0: man de dal na mu mbour sama ben kër xarit dem na fa wurna yalla xamna lolu fofu ci sali duguna ci kër ga nuyona presque lu mat waxtu kenn fayuma te jigeen ya ma nga leen tim ñu kenn ko na yoso telephone ma xam dama muju tampet ci seen kaw ni leen yeen xana bu nit ñewé di nuyo ak lu ngeen mëna sétan ak lu ngeen mëna xol xana ngeen segginiko assalamu alaykum assalam bok sax togu del wacc lu ngeen nek borom kër bu fofu yam ci seen borom kër yam ci kër lu ne wax na leen
1: deug la
0: léne sax bu ci lolou amé bo légué man nga sen téléphone yépp ngén bañu sey téléphone
1: jéxna c'est trop tard
0: xam nga yoyou
1: c'est trop tard xana xamone fim toni lég yow seigne Moussa nga gis yo xamanteni ci né conséquence bi nit ki da koy def ba nopi du koy yék sax li gëna graw
0: wa kay
1: li gëna graw parce que manam dégré bi nit ki tollu ak bon ak yalla nsi yalla mussel lu baxut yalla nsi yalla mussel
0: amin ya rabbal alamin
1: ndax dalay manam li nane lo ko gëna def rek da nga kay xébé li nga def te fekk ne yaangi def ay toxi doon yo xamanteni kenn xamul ko la gannem fo wara ak li sun borom
0: deug ak limu delé ak li ci ne tuyaaba ci ne
1: manam kep ko xamné am gëm nga yalla gëm yonent gëm ngi bis penc bo amé gan nang ko teral
0: waaw deug la dé
1: xana xamone ki nga nuyu kep ci mbéd mi waxtu wow rek yow ay ganam la bëmm sa gan nga dama jël na nga déplacer mom séti kenn
0: wallahi ñew ba ci biir kër nga tim leen di nuyo waxtu kenn mënu la fay
1: ñetti fan am nga ko ak jox dañ la wone
0: ganel lool señ bi do na war
1: te lool lepp liko wara legi moy ñu ci bari xamatuñ sax fim do ni effet ni def waye nak ñu delu wa ne señ bi amna lu waxon sa tesu di xaar da ne ba man ta dara kel li xat fata menal la xaar wa amara bi aw xata kep ko xamanteni si ne amna yu la fat ci sa waxtu yo xamanteni ba nga ko li nga gaaw tuup fim tol ni dara wésu te Serigne Sall daanu ko
0: isan
1: kenn ku ne man nga daari baye lu mëna doon fa changer nan tuub ñun ñepp tuubal suñu borom jéglu ko génné yi ne ci xel ya xol yi te dekk ci def ci suñu borom ju sét wécc te dafa suñu yonenti bi jangalem Serigne Touba mi dund Serigne Touba mi mu andil di ndariñul kessé
0: waaw deug la
1: baye tapalé yi ak yu bari xamné ab xol yalla mënu seen ak yonenti bi Serigne Touba leen di sané
0: ndaysan deug la dé
1: setané mi waxu deug tuddu ma sax deug suñu borom mi nak li mu ñu deul digël ñuko moy suñu ndariñ
0: deug la dé
1: yi xew ni du dara lu ay tapalé
0: du dara dé du dara ay tiaxan képp la dé
1: tay ku ci nekk ba japp na tamit dara la musiba képp la
0: man dé Serigne Khadim du wax né duma sétan TikTok wa xam nga luma ci sétan jangum xassayit ba waxtane Serigne Touba
1: way Serigne Moussa yow sétanal TikTok ndax yow lo sétan ci TikTok ak doliku
0: la ak live mom la la wax man mom lama ci xol man moy koy waxtane Serigne Touba wala koy jang xassayit wala koy wax wax jo xamanteni li meunes na ca jariñu tamay deug
1: deug la
0: man lool la ci xol
1: deug
0: buma ko ci noppé xol rek paré na
1: doyna seuk Serigne Moussa
0: xaar lool la ci xol mom
1: xaar mo fiim toy ni boko dé sét kilifa ko nga xamné dako wara sétan
0: koku
1: dako wara sétan
0: da
1: nga wara sétan lepp mom
0: waw
1: ndax lepp ndariñ la ci
0: wa Serigne Fall bu makki bu baax ma sax deug na buñ ko waxtane ak mo ni radio boko ku dul deglu lu bon do deglu lu baax
1: eski
0: ku deglu baax do deglu lu bon
1: waw
0: da bu ñu am ni radio du jul fay ndax mom lu baaxé ni way ci guddug lu baax do deglu mom tétam lu bon li bi ngay deglu da nga ci gis kos da nga ci gis yo xamanteni dina tax bo liggé nga gën ko moytu gën ko daw
1: jërëjëf
0: ndax da ngay dali xam yow kosé sa di lamuy dug famuy duggal nit lu baax la ngay deglu da ngay dali gis ndariñ la ndax fam lay duggal moy tax
1: deug la
0: xam nga doom adama Serigne bi mom dal doyna war 88 68 19 02 88 68 19 02 ñi nga xamni ñoo ñuy soga dab yene ngi ci sen émission denkan ngeen and ak sen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamadou Lamine Baram Bakay Sop Mam Cheikh Rafal fi ci Benno FM 106.0 ñu sekk ak gataay bi Serigne Khadim Goumbala bay ko fi ci ñaaru panu tarkala machallah yaxna di ngeen waxtaan niñ ko indé tamay ñariñ lo xamné li rek ñun ñepp rek dañ koy leengante ni ko Serigne Khadim waxé légui ndax émission bi denkan la tuddu denkan nak dañ ni denkante ci sen biir du ciagi nak dañoo gëna xam kenn du ciagi nak dañoo daqa wax kenn du ciagi nak dañoo xel kenn yalla mo nono to tok tegnu fo xamanteni buñu waxe ñu bari duñu deg mo wara yeen sañ jël ben tomb da ci waxtaan waxtaan ñen ci waxtaan lañ ci jublu muy ñepp man ci jarñu moy tomb bi ñu jël tejje ndax gis nañ ni jamono manam moko laaj jamono mo laaj di waxtaan ne ko Alaf Ndiaye di waxtaan ndax waxtaan tuddu waxtaan waxtaan la tuddu da ngay set tan la nga xamanteni bi boko waxtaane ñu mëna ci jarñu mu doon jël lo xamni ku ko deg te bëgg lu baax da nga ci mëna jarñu wax ndax yakana ni yak sa morom mum talibé wala yak sa morom mum julit diko waxal lo xamne li dara amu ci te dari at aduna dong tax nga diko def yakana ni beulul njariñ wa te ginaaw mom yomal xiyam lu way wax ding ko waxat te nak wax deug yalla deug na Serigne Cheikh Mbacke mu bax ma gayne Fatma kat deug na waji diko ne am Mbacke man dang ma jaxal nak da ngay nopi rek xam mom beulul won wax ne ko Mbacke da ngay nop mon ko ginaaw lu way wax waxat ko dal wax jurul badil
1: deug na
0: deug na lolo ko tontu
1: deug
0: na Serigne Cheikh Mbacke gayne Fatma
1: deug
0: na wa de waji diko ne Mbacke man dama jaxal dal mom dal Mbacke yow mom da ngay nopi rek mom dal da nga nan ciel rek mën ko ginaaw lu way wax waxat ko dal wax ci mom jurul bari bo aduna mom wax mën ta ñak way na doon lu bax lo xamni ku ko deg man ca jarñu li rek lañ ci jublu way du ciagne nak ñoo gëna xam kenn wala ñoo xam xam kenn wala kenn dedet manam lañ ci jublu moy ndenkante ndax émission bi ndenkan la tuddu suñ ko yaatalé ñi nga xam ñoo ne ci biti tay deglu futi way mëna nek ca mëno laybe da dugg ci biir émission bi indul lu ci la nga xam bu ko defé ñu man ca jarñu ñi deglu man ca jarñu lo rek lañ ci jublu motax buñu sañun kep ko xamne ki yaangi deglu emission bi ci man ci dugg man no indil sa xalat ci waxtan li ñuy waxtane yakana lool tamit ndariñ lay doon ci yow ndariñ lay doon ci ñun ndariñ lay doon ci ñi nga xamni ñoy deglu bu baba nak ku ko bëgg def rek man nga jaar ci 88 628 1902 88 628 1902 bo fa jaar rek bu soba yalla di nga mëna dugg ci emission bi e man na ci indil lo xamanteni bi ndariñ lay doon Serigne Khadim aduna amu solo aduna amu solo waye amna solo xam nga lutax amu solo kenn dekk fi kenn ko ne da ngay dem xam nga lutax mo am solo lu way jarño fi fi nga ko liggey am deg nga ma
1: bu ba
0: wa motax gay ni amu solo waye neenan neenan amna solo
1: deg na
0: ndax ginaaw fi fi mom du dekk way ab jaar way la wa mi mel yow mo taxone day di dox ba yem ci garab go xamni gu feex la nga tok ni xala mo noppul fi ma joge dem waye dekk ba mom mo yomal xiyam waye nak dekk bobé nak la nga fay jarignou la nga fay xewlo nak fi nga ko liggé motax ñu né amna jarign
1: waji aduna mom amna jarign sax ndax ba mu doon jarign suñu borom doon fi indi
0: doon fi indi
1: waye lim ñu fi indé lool moy jarign bi suñu borom doon fi indi giir ñu jaamu ko
0: ñu
1: nak suñu mbokk jinni wa ma khalaqtul insa wal jinna
0: illa liya'budun deug la
1: lol la ñu sun borom indi li ci dess lepp nak luy tax nga mëna def lay rek la luy tax nga mëna def jaamu gi yalla gi kep la muy liggey seigne touba andil nako muy liggey muy tek ñaar yoy muy jaamu yalla ak liggey seigne sari da daan wax ne sun borom nit kuy dox ku ne bolé na ak ñaari biir yalla sun borom fayal
0: waaw
1: yok leeram daan ni biir sa biir bop bum la yitté ki la bolé ak mom waru na la
0: lum ci def
1: néna sa biir ba mel
0: né doon siti ndax lo fa dew do fa fek
1: moy li ñu wax
0: moy li dé
1: tapé amna geneen kilifa go xamné cheikh sidi matar yang sun borom fayal
0: ndéssan
1: dog yi ngay wax ni bis bu set joxe won na werd buñ wara werd bis bu set
0: waaw waaw
1: bis bu set la la
0: waaw
1: joxe won nako nga xamné yow lool boko saxalon diko def
0: waaw
1: da nga mujj yow doto talati sax yow manam yow wax lu sey nekul ba def lu sey nekul
0: wala boko mo nga seug ci salatu ala nabi
1: lo man defal
0: salatu ala nabi kay mom señ bi mom manam jariñ li mom
1: way di salatu mo gën lepp
0: mom señ bi lool mom
1: mo gën lepp
0: jariñ lu mel amul fan
1: salatu sita bima di sita
0: tatihi batta ma ci say
1: jeex
0: señ sambay neena amna bo xamanteni bi ci sa dund lañ la koy fay amna bo xamanteni ci sa sukurat lañ la koy fay amna bo xamni ci sa bir bammel lañ la koy fay amna ño bo xamni ba lañ la ko fay bis pench ni pel pel ci sen bammel ñu fay lako
1: deug la waji les war
0: na deug na seigne khadim mbacke ñu na ko seigne khadim nar deug na ci mom demb mu ne salatu ala nabi ki nga xamni ki dafa wut ab dogam diko def nga xamni guddi gune mu def ci nangam lim ab dog koku neena koku mom ne ko wërni mom taxé na mom ki taxé deug moy koku
1: deug la
0: ki taxé deug nak neena moy ki nga xamni mom amu ci wutaliko lim mom xam nga ne mom modi añam modi bi reeram moy ndike moy leppam
1: deug la
0: kon lolu seigne bi
1: sun borom non ko wax de
0: yoy nak
1: ya yo lisina amnu digel la
0: waw
1: yalla mo nako digel ba nopi ne dama koy def mak samay malaika
0: mu ngok
1: te seigne touba minu amul ludut mom
0: waw
1: daku ko ñep
0: wallahi
1: diglu
0: wallahi
1: xol lim ñu bindal ci khassida
0: wallahi
1: xol mafatihul bisri
0: wallahi
1: xol moy bi nga wax legi ni
0: wallahi
1: khassida yep
0: yep rek
1: selu selim wastajib
0: suwaye tay si rek yep rek bo ci deug rek
1: leppam ak julli yonent bi
0: lepp
1: warmal beggu ko ba nga xamne dim ko def ken musuko
0: wa ndax fi ne la koy xamal moy sa xassu goy jang da nga dal def allahumma salli ala sayyidina muhammadin mom ngay tambale moy dal julli ci yonte bi te bu koy tejit lolou koy teji kon lolou nak wax deug yalla dama deni xana nit ki nak lolou war nako doy aduna waye manam nek ci derob dom adama di ni la mel say khadim waxna fi batay ni bar ñu xam ñu ngi dugg ci ñu ngi necc ko ñu leen di daw manama wat seigne touba xamuñu lu ñu reere bi xamuñu dara nit seen bañ ba senum non rek mo fa jaar
1: ndessa
0: bo dajé wona mom sibis ba takusan bu ngelaf né bo as ngelaw né fay sax nga naw bo démé kër ga ni diw bi ma dajé la tax nangam ak nang dug fi genn fi am ño xamanteni bo dajé won ak ñom tay buñ la joxé ñom fi doko do ñumé sax bokk ak ñom la ko indi moy wax ju ñaaw am na ño xamanteni buñ la ñaanal jabar do leen ko mëna may la ko indi moy wax ju ñaaw am na ño xamanteni bi bokk ak ñom dab sax doko ñumé wala jox leen loxo la ko waral moy wax ju ñaaw té ñe leen koy wax ko len tegolon kamel alquran duñ meuna watni duñ mi nangam ak nangam nga xamni duñ ko tek fenn luma ci seen bakkan rek lañ koy tek ak bañ nit seigne khadim yoy lu mata baye xel la
1: way nak gis nga seigne moussa
0: mata baye xel
1: ma son nan ko fi waxtane jemono yele sa ginaa gis nga fim toni seigne touba comme ful
0: seigne
1: touba pek na lepp lol seigne montaxa ya na fi yak teur ne lu mata fagu nok seigne touba bugul koy togn
0: do
1: do for koy togn
0: te
1: kep koy togn do na fi mom
0: barke borom touba
1: wallahi lansi ma lay seral ne kep ku nek touba gi tamay deug nek fi li seigne bi digle baye limi tere nek fi seigne touba seral koko lepp luñ la waxal te du deug kala ko waxal dana ko gis ci kanam fi
0: ci
1: kanam ak ku mëna doon
0: deug la
1: ndax seigne touba bëggu togn te du for togn
0: dedet
1: yakante beek yoy neena la seigne lamine neen won ku toll na sun borom bind nga bëgg wax ba yaq lool nit mënu ko
0: dedet wallahi deug la
1: te seigne fallu daan wax ne manam defaru mom man na fe nek wax ba defaru wax ba defaru waye kum neex tam nga neef di wax lo wut wax
0: ba yaq rek waaw ba yaq rek waaw wax ba defaru wala wax ba yaq rek waaw
1: seigne muntaha ya na fi yak tuba toujours mom neena ke gëna bax su jogon pour jema def leneen lu non mënu
0: gëna
1: bax kon keneen mu taw
0: deug la
1: kon lutax ñu bëgg yakante
0: do
1: process socio yeek yi nga xamanteni ci ne señ bi
0: bala le nga dem bayiko fi
1: mar dem ci
0: barke
1: mar dem
0: wallahi du dara
1: mom kay nan gëna xamne manam ab teul bi liko jik moy deg ndigal ak baye tere ta xamne lu mbir ñu neex neex la maam sey waxo neena bu ngeen deme ba ëlëk yeen sama wa kër gi lu ñam gi soppiku sing neex
0: bu
1: bëgg tu leen japp ne sangeen na ngeen xam na ñam geen
0: ci lay
1: mi ngi warmal wa ko ci wa neena ñoy sang yi xam nga Cheikh Ibrahim mom kenn du mom
0: kenn du mom
1: da mané xamone li
0: barke borom Touba
1: wala lé ku ne ngi fuyu japp ne kenn rutula digal
0: wallahi
1: kenn ku ne japp ne dara te kenn keppay kenn muy serigne
0: oh
1: kenen ku rut serigne bepp tawlu ben
0: Cheikh Ibrahim mom nga wax ne waxan nako de non non fam taxon fam nekkona sami Allah liman amide kenn ku fa nekkana rabbana wala kalam do amul
1: manam warmal Seigne Touba dafa jot ci ñu xamne nekkul ne yow da nga sol grand wala kilifa nga légui kenn dedet yow ya gëna wara toroxlu ci kanam Seigne Touba lolu day tax sax réseaux sociaux yi ñuy wax ne yépp day gëna wacc nit ñi dañuy bayyi niveau bobu ndax nan xamne kenn fi ne muy sëriñ
0: ndéssan
1: warmal Seigne Touba def ko nako mag ña defon rek Cheikh Blaye lu mo waxon neena yalla ak yonenti bi lu ne waxon nako neena yaakar ak wol Seigne Touba
0: waaw deug la de deug la de
1: te Cheikh Ibrahim lim wax ni waxu njabotam gi xamna lim leen wax lu jam cang gi neex neex ci ay bu len ko fatte bu len xamne
0: lu jam gi neex neex
1: neex neex
0: na ngeen xamne rek ay jam gi
1: ay jam gen
0: deug la
1: bobu mi ngi war ma neena ñom ñoy sang yi
0: ndaysan
1: da ngeen dem da ngeen japp ne sang gen
0: ndaysan
1: ndax neexu cang jam
0: ndaysan
1: d'accord
0: ndaysan
1: te lolu fi Cheikh Ibrahim mo wara ne fi ñepp
0: la ilaha illallah
1: Cheikh Ibrahim yalla sun borom fayal
0: gis nga señ mam cheikh rafal kenn do mom señ khadim yalla yalla yalla nako yalla fayal te tatu ci barkem señ khadim dama sa dem am tuddu mbacke tindodi ana ben setu seigne baram mbacke bu fana doma seigne abdou khadim la wallahi lasim buñ demé bay tuddu nonou ki don def tuddu mi talibé seigne cheikh khadifa la mom seigne assane fall domi seigne cheikh khadi nak mo wara ñew tuddu ci dom ji way gis nga bim ñewé ba fekk fa mbacke bobu nga xamantani bi moy domi seigne abdou khadim kéro dama joy seigne khadim dama joy kéro
1: ah mo
0: dari di diñ ko joxon nak lepp ak fañ ko tegon da ni se fet wacc fe souf da di moxu lemu parce que Seigne Touba jël lamb posam dugul jël ci fek ci adi mu jox ko mbacke bi da di ko ni man duma dara fi sen kanam
1: mbacke Seigne Touba
0: ñun dun dara fi sen kanam ni la ko wax kérok billahi mak ben way kenn ko ne say rangon tour
1: gore rek
0: da di ko ni ñun mbacke dun dara fi sen kanam ay jami jamaat rek lañu
1: jerejeuf gore rek
0: ay jami jamaat rek lañu
1: xana xamone Seigne Moussa gore gi gëna neex
0: limay waxe ak amnañu fekke won jotaay bi ñu
1: li nga waxe dang ko fekke ñu dama ko fekke témoyen aucun nga
0: barke borom Touba
1: Seigne Moussa
0: waaw
1: xana xamone gore gi gëna neex moy gore gi jëme ko Seigne Touba
0: waaw
1: gore
0: waaw
1: ndax Seigne Touba momam gore mom Seigne Touba dong gore
0: waaw
1: Seigne Touba mo gore di gëm ak suñu borom
0: ngay
1: tuub sax suñu yonekusi
0: waaw
1: mo gore di gëm ak yonete bi suñu yonekusi waye mom serigne bi kuy gore jeme ko serigne
0: barke borom Touba
1: Cheikh Ibrahim motax mo wax lol
0: wa deug la de
1: serigne bi fay ko
0: deug la de deug la
1: gore gore serigne touba rek les ko wara jeme moy safé motax mo safé motax mo am jeri
0: Cheikh Blad neena ñetti quartier bu mu doon dekk Dakar fu lay dekk ñu mbacke ñetti quartier mo ne gore ak xar yalla ak mermous
1: barke serigne
0: neena gore ak xar yalla ak mermous
1: deug la
0: neena bu mu doon dekk Dakar neena ñetti quartier neena fofu lay dekk
1: deug la
0: wa xam nga gore mom ngor mom señ bi bu jogi ci ni dara dessu ci xaar yalla manam kako ab talib bi deug bu gore moko man
1: silver
0: xam ba nga man xaar yalla da ngay gore
1: deug la
0: nga xamne yow manam lo manam dang koy muñ xam xamone señ khadim fi ne nit ku yakamti baxul nit ku yakamti baxul wala fi ndiya day wax ni fu ni way negul dara du la fa fek
1: deug la
0: lol nak as gore ko man deug as gore moy nit ku gore nga xam da ngay tok fi beul mu metti lol nakari lol nga ñak tum ranké mar xif me nga ne man dal fi na fi xar ak yalla lol nit ku gore moko man
1: deug la
0: wa merit boko defé da nga wara mos ndax manam nit du leen ci xelam xolam rek mu dal di koy genné
1: deug la
0: dedet wa Seigne Touba da na wax day wax da na dinkane ni bo méré néna bu la bo taxawé néna na nga tok néna bo togué na nga nan néna bu mer mi te wacc teudal wala nga jog dem
1: deug la
0: ca nopi
1: deug la
0: xam nga yoy yep bo gisse mu dugon ko baxé nit ni do ma dama ci bobu mom la yalla bind ci matadi
1: ak matadi
0: way li am solo dal moy Seigne Khadim nit ni dal nañ dollo wat te ñu jëk ña
1: deug la
0: xol ci ñom mag ñu jëk ña nañu nekké won ci suturalante ci bayante xel waxante lu bax jëfante lu bax doxante lu bax ken du yak sa morom ken du sérel nit lo xamul bo xamanteni safan sax tay buñu len Seigne Mamour Fall de nangam nga na man Seigne Mamour fak bax rek la xam ci mom ndaysan lol da ngay xol gogu bax donte yow xam nga ci mom lenen sax nga na man de mom wax deug yalla lu bax rek la xam ci mom
1: di Seigne Sam da yow nit ki lo xam ci mom ci safan ba diko wax yow gisun borom xam ci yow
0: mo gëna
1: bari
0: mo gëna bari
1: waxu lako xam na amna keneen kum ko xamal
0: amna keneen lum la xamal
1: manam dal Seigne Moussa Seigne Moussa jeureujeuf rek ndax lepp day delu ci dinu nasian
0: amna solo
1: manam serigne bi serigne bi dañu déssé lu dara
0: deug la
1: te luñ ko gëna japp gën ko yi gëna yam ci mom lepp gëna gaaw gëna neex
0: deug la
1: ndax serigne da gëna gaaw
0: wa dafa gëna gaaw waaw
1: manam li nga xamanteni ni mom lañuy waxtane muy portable yi réseaux sociaux yi télévision yi yi nga xamné amu ci sens wala amul ñariñ ci ninduk doom adama gi ndawati na dunduko gatt gi nan ko jël fessel ko serigne ndax fofu serigne bi rek fa xaj
0: waaw waaw
1: lenen lo fa xajal lum doon
0: ndessane
1: aw lakal la
0: barke borom touba
1: amna kilifa gu baax ko ni wax seigne xare mom seigne modou bara
0: jam
1: sun borom fayal
0: amin ya
1: rabbal alamin maam seigne touba lo tey sa bop rek mo saw lakal
0: lo tey sa bop
1: moy saw lakal
0: mouride sadex la won nak
1: modou ba nekuñu fi ñom yalla na leen yalla fayal mais seigne bi nepp nga koy baye kilifa xolal njabotam gi mu fi baye yalla
0: na la
1: yagal tawereel le
0: wallahi wallahi seigne modou bara
1: seigne modou bara ak rakki seigne
0: modou bara
1: ñom ak seigne lamine
0: ndaysane
1: barki dembu aljuma bi passé seigne lamine mi ngi doon def tourne bisub seigne soxna minatu lobi
0: ndaysane
1: ci parbu seigne bara
0: ndaysane
1: manam serigne bi nan ko jebbal lepp bayiko lepp buñ ko jox li wëlbeuti quoi di jël portable diko fetu wala dedet même portable ni seigne touane man nané
0: non nané wallahi
1: même télé bi même temps bi même lu mëna doon ndax aduna bi
0: waaw
1: yow man nga jël lepp fassane ko ci serigne
0: waye xamna waxtu wa nga bëgg dem seigne khadim té amna ci tombe bu ma ñor lool bo xamanteni bi bala ñu yëkëti jotaay bi bëgg na ñu lënganté ci ak talibé yi ndax yak na juroom ñaari min mon déssé seigne khadim xëssidé yi ñuy def ci portable yi diko duggé ci wané gi dañ ko bayyi
1: dëgg
0: loolu mom képp ko xamné ki ma ng koy labéré dooma adama yi diko labéré sama bop képp ko xamné ki dañ ko daan def nañ ko bayyi xassay kenn duko duggé ci wanak xassidé mom seigne bi magna mag go xamanteni bi le seigne touba fon mam tierno rek ba jankat bay jang seigne touba ngi tok mam tierno ngi tok mam tierno di tour ay xewal di joy tour xewal yu bare seigne touba ne ko tierno mon ko mbacke mon ko lo waral sa xewal sa joy miti mam tierno wuyul seigne touba jik bay mon ko tierno mon ko mbacke mon ko ko don wax ji fam ko don waxe kul fo bon kulu sa waji dana tal len lumay wax ji seigne bi wax ji xassidé magna mag go xamanteni bi kenn duko dugale ci wanak té nit ñi bayiwun ci xel ndax da ngay jël portable nga duggal ci xassayit bëggatu ndox duggum portable bi ci biir wanak wa nga xamni da ngay gis ko xamni bëkk dé mala gis na ko ko def gis tok nañ ci mbolo mu jikko bam yag mu dugg ci biir wanak wa di tour ndox portable ba soné mu xadimat ci biir wanak wa
1: deng
0: señ bi yoy ñi nga xamni ñomay dégg ndax waxtaan dé bu amul ndariñ wax dé bo mu ndariñ danaka koko man na nopi yoy néna leen émission bi dénkan la tout dañuy dénkanté ñako def nañ ko bayyi portable man nga ci def benen sonnerie budul khasaib ndax fune ngay dugg yeen sa nga dugg fo xamni sobe nga fa yeen sa nga soxla sa bop dugg ci wanak te do meuna dinkane portable ba te bo duggé ci bir wanak ba portable ba day sonné te bu sonné khasi da lay sonné waye xam nga ni dara gënta ñaaw dugg ci bir wanak ya xam lo fa man di def mu yëkëti mukhadimat wala mu yëkëti jess lu ko gëna ñaaw ci aduna amul lu ko gëna rafeta di amul ñi nga xamni ñoko don def nañ ko bayyi nañ set benen sonnerie ñu duggal ko ci sen portable yi nañ wax deug yalla moy deug wala bo boy dugg ci portable boy dugg ci wanak nga fay ko wala nga am noko def ba genn waye dugg ci biir wanak ha yobu fa portable muy yëkëti xëssida señ bi dara gënu ko ñaaw dara gënu ko ñaaw dara gënu ko di ñaka warmal señ touba te xëssida yi kët kiko def mom fawul fawul yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci tag li sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci tag kenn ku ci fon ak amul kenn ku ci doon gone amul ak mom mi ko don def lol do point buma ñor bo xamanteni bi mom dama non bala balunu yëkëti jotaay bi dana ko wax xamna liñ déssé bëreetu yakna juroom ñent minute mo déssé su ko def xamna kon señ xane dañ lay bayyi rek nga taggo bu dul taggo di jéggelu bu baax nak na xam ngeen ni kenn ku ne xamna émission bi xawna ko gëjë def tuti xawna ko gëjë def yakna ñaari alterné yi nga xamni yo xamni ñëwuma wala defu ñu émission bi liko la nak waxna ko légui bi ni soga tambali moy xew xewi jamono ji ak jamono nim teudde rek waye kenn ku ne xamna ñun liñu bëgg moy waxtu wu alterné joté rek ñu ñëw def émission bi ndax bu dul da ñi nga xamni ni dañ koy bayyi xel bu alterné joté buñ añé ñu nga tal seen radio di xaar émission denkan wax deug yalla taxna buñu soñu nit wax deug yalla ñu diko def ci ñu jaajeufal señ mo talafal bu baxitam wax deug yalla ci taxaway bi diko ñaan suñu borom guddal fanam ci yaram di seyal baxitam señ mam morfal mi nga xamni wax deug yalla juroom ñaari at yakana ma ngi koy bëgg am mo wala juroom ben at te lepp day rafet dara musta ñaaw wax deug yalla ab yar lañ xam ci mom ay teggin japp ngiamorom nopi wax deug yalla te doko gis ba xeb ko ndax talib señ talib daal khudus la daal khudus mom dama koy falal di wax gaay neel talib daal khudus mom kenn duko xeb deko doko xeb ci tol doko xeb ci waxin doko xeb ci jëfin barke borom touba lool mom señ touba nuko defal mom kon sañ xadim xamna dañ lay baye rek nga taggo taggo bu taggo bu ko defé inshallah ñu yëkëti jotaay bi ba benen yoon tawakkal ma sha Allah
1: tak sa jërëjëf sëñ Massa ñoo ngi lay santat bu baax di sant mbolam personnel radio bi di sant kilifa gi sëñ Mor di bëgg bu baaxa baaxa baax fofu nga doon wax ci portable yi xëssidi lum ci doon nan ci jëmé worma sëriñ bi nit ku nekk na ngay wormalé ab jooni wala ñaari jooni kilifa gi moko raw
0: aw goor
1: wala million bi ko amé te yalla ñepp am million wala milliard waye nan dolle worma señ touba moy goré gi non wax légui goré goré loy importer la rek loy porter la diko dundu
0: aw goor
1: jëmé ko señ bi da bok ci goré gogi nak wormal señ bi daam yo xam dang ko wara rous
0: ngeesa
1: ko jom war ko ëppelé
0: war ko sa bop
1: ngir jëmi señ bi
0: deug la
1: deug na kilifa go xamne gu bax yaanuk sun borom fayal muy seigne modou menta ak te mourid bu mak
0: ndeysan
1: radiyallahu anhu borom fayal te yagal fi njabotam gep
0: amin amin
1: muy bax yoy
0: ndeysan
1: neena sheikh ñuk serigne bi lutu wormal
0: wormal ko rek parce que lay wax na deug
1: legi xol kurel gi jog sa
0: wormal di wormay touba
1: wormay lepp sun dig ak serigne bi worma rek fene
0: xamna ñaari min mon déssé
1: jërëjëf serigne Massa ñogi bëgg dal bëgg nañ bu baaxa baaxa baaxa di santat di ñaan lepp luñ fi wax
0: ndeysane
1: yaal nañu serigne bi dimbali
0: ndeysane
1: bam nekk lo xamanteni lu jublu mëna jëfëndiko
0: ndeysane
1: lo ci recc ci nak sun ak matal di la doom adam
0: ndeysane
1: jublu luñ ko bëgguñu ko
0: ndeysane
1: neexuñu
0: jërëjëf serigne Khadim Gumbala tawakkal ma sha Allah yakana ni waxtaan wi amna solo lol ñi nga xamne ñi ñokoy déglu diko top amna ño xamanteni wax deug yalla ñu ngi ci jarñu ndax wax deug yalla dañ may wodi ko wax tay xamna ñom ñoni xamna ni del leen wax loolu deug kon ñom itam ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di ñu sante Serigne Mor Talfal mi nga xamanteni moy jeewriñi radio bi ak mbolam personnel bi ne ci kër gi di siar bu baax itam mbolam ñi nga xamni ñoy auditeur ak auditrice di jéggul bu baax ndax nima ko waxe legi ñaari altiné ngi yo xamni kën déggul émission bi waye xew xewi jamono rek ak fi jamono tollu moko waral waye bu ñu sañu bëxtu nañ ñu déggunu di ñaan nak yalla na yalla defal deggal top ni nga waxe legi rek lu ci njomte ñong koy jéggul lu ci jubi tam ñu xamne suñu boroma bu ñu sañu lepp jop ndax ni ñuy dégglu waxna batay ñoo ñep xam xam ñoo ñep xel ñoo ñu dakk wax yalla nonu to rek ñu tok fi ñu ngi ziar bax Serigne Mam Mor Fall mi nga xamne mom lañu andal lu nekk ci technique bi ak mbolam mi nga xamne ñoo ne ci radio bi ñaan nak yalla na yalla defal jam maynu fan guddu wand ko wër tegnu ci yoonu siratal mustaqim defal na talibi guñu nungu ci barke cheikh amadou bamba khadim rasoul sen bokum talibi len moussa mbaye talibi cheikh mohamed lewin balambeke sop mam cherifal fi ci benno fm 106.0 way fego won ak seigne khadim gumbala mum seigne basku djedjeng mum seigne bara dekk fi ci ñaari panu di borom xam xam yakana ñu ba di deg nañ ko yalla na yalla defal jamono jam ak salam defal na tawfiq fi amani la ba benen yoon inshallah
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

taxon seen jaaxle jeexna bis niki tay ndax serigne fatlou kan andil na len garab gu baakha baakha baax muy jeuf jeul di garab go xamne dañu ko saytu seg ko setantal ko ba mu wer muy fajj tawat yu bare bari yu ci melni balotement gaaw sonu di raxas deret di raxas ay pomo di resal aw ñam baax lol ci neegu sey di yeku katan bu wer machallah ta amul ben effet secondaire ndax yi ñu ko defere yep ay meññet la ak gantax yu ñu jëfëndiko jëf jël mo man ci defar man yi mu woyof di dundal walax ndian yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaawa gaaw ak yeneen ndariñ yo xamne mané su ko lim da ngeen koy ñam naka nonu lepp lu ngeen yitté wo ci walu ñaan wala liste xaarat yu ñu démé wala ngeen soxla ci suñu garab gu baax gi di jëf jël woleen ñi ci numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi dal jëf jël la dang koy jël mu won la jëfëm garab gu sel ta woor la baax ci wergu yaram day yokku kartanu goor raxas deret ba mu set tay lek lo ba nga sur mo gaaw ci reesalu ñam day te nga am stress dolel selil ye ci bir wërel yaram degeural yaax ken gisul fi kemam jëf jël dang koy jël mu won la jëfëm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jé

0: Benno FM 106.0.
1: Li serigne bi waxone fe rek mom lay leralat fi. Bala ma ag ci leral lolou damay wax touti ci mbirum serigne Touba. Serigne Touba borom may la, borom sañ sañ la, du ko ñuy xalaat ci xel, du ko ñuy natti ci yi ngay gis wala ya nga xamone wala ya nga deggo, ndax kon doko gis. Dafa wax ni wa amsi yunsini bi yawmi wa bi ghad, damay dox man taxawuma, damay dox taxawuma, lu taxaw ci sama kanam dana ci jaar jall, lu ma tey ne do demit dana ko fil jall, ku dugg nak ma yobale. Mu ne sama tay june day gën sama demb. Kon li ñuy wax taux de croissance ci doxinu mourid mo gëna gaaw ci croissance yi ñu am xam yépp. Doxinu Touba da koy firndel ndax 12% lay magge. Nu Touba tollu ren fuk dolil fuk ak ñaar ci limba bu deweene mom lay doon. Million nga dolli ci 12% ci million day bari. Bu deweene nga lam doon nga dajale ko dolle ci tollu nu tollu. Lolu moy doxinu Seigne Touba da koy misal. Dafa am yett yo xamne ñiko yalla may bari wu te may nako Seigne Touba. Seigne Touba dekk mu mag bari Seigne ci dekk la wax mu mag ba toll ni Touba toll kenn musu ko def ci adina la wax ci adina mustam dir bim ko Seigne ci ak legi ak fi Touba toll ben dekk bu gawé nonu mag amul jur dom jox la Seigne Touba ko mom ku jur do ngay jang la wala nga deñ wala nga yar waye jur dom deret joxe Seigne Touba ci mayam la bok lu way am da ngay denc waye ñak joxe Seigne Touba ko mom lañ koy defal motax Touba liggey bi di gaaw joxe bi di gaaw te li ñuy joxe ñukoy joxe du ñeg ne ñu koy joxe kiñ koy jox rek mo xamne mi ngi fi waye luñ joxe fatte nañ lolo gëna jafé doon lo xamne yegone doon nga ko ne boko doone da ngay boko yegge da ngay yegg sa bop boko xamne waye bo yegut ne yaangi dem fo tollu yaangi dem motax kon liggey bi nga xane ay liggey da ko jekkon yeko jekkon am yu ko jek yeko jekkon am yu ko jek ñuy toftalonté di toftalonté te bu ñew gën marom ma bu ñew gëna reey marom ma tay ji len la ci lu sosu wat lo xamne magay liggey yi nga xane dañuy am mom la te bu agge lu ko gëna reey amati Seigne Touba ni mel kon serigne bi neena li ngeen dajale won bam naron ko liggey mom mi borom rew mi mu wax yeneem dugg ci bir liggey bi kon borom rew desu bok ak mom ndat nañ ko bamu dem mom nak li talibé yi dajale ak niko talibé yi yaakaré dugg na ci bir lolé lima waxon sang Seigne Touba sahar la guy dem ku taxaw nak dugg dalay yobale kon yalla nañu yobbu ñun ñep jëf ji ngeen fi yéene yow ministère bi ak kilay yabal jëf joju yalla dugg ci saxaru Seigne Touba ndax kon day add yeen talibé yi nga xamné yeena am seenu sëriñ mu jaral leen lu ne te Seigne Saliou dama wax ci bi may ñaan fe wax ni Seigne Touba dafa wax ci wala qad karramna dafa jëk wax sax ne sama mbir dafa melne soro soro rabal wuma rabbu li dess ci adina sama mbir dama ko rab taxagn bis bu ñew ma talal fek rabon na wax la ci xew ak namuy mel bo re ñul soro bi day ñul bo re wex day wex motax tay ji ma andi ñaari bayit yo xamne tayé ko taxaw na jog Seigne Touba dafa wax ci wala khad karab na ne ma ngi lay ñaan lima bëgg Touba nga motelil mako mu waxati ci noru daare ni ne ma ngi lay ñaan nga ñaanal salih mi nga xamne moy motali li ba bëgg Touba kon lolu sor yu mi ngi soga tekki ko tay tay la ko talal lamuy talal bu suba nak nu bokk ko gisati kaddu yi dama ko jital ngir ñi fi tew te ñu terale ñu ñew tew terale ko serigne bi terale ko mouride yi terale ko senegal motax ma bëgg kaddu bu ñu xam jip fi serigne bi tewuma fi ngir diko wootu xajul ci man mom daf mané bo woté ba ñepp wuy ci la ya wara dajé ak ñoño wax ak ñom sant li mom ngand mune ma na nga dem santal ma talibé santal ma bokk julit yi nga xamné ñew nañu and ak ñun ci bis bi santal ma mbollem ko xamné defon na loxom ci magal gi té ñu bari lañu wayé ginaaw nguur dafa ëmb lepp mune nguur gi def nañ ci seen loxo kon ñi am ay man ci yéene ak ci jëf ba jëf ko ci ñoñu sëriñ bi néna ñi ngi leen di sant magal gi nak doy gan go xamné moy andi walé sëriñam moy yor bopam bu diké ndax li tax magal dox li ci jitu moy nek fa fekke di dund te koku yalla moko yor bi ci top moy nga am wërseuk woko defé loolu it yalla moko yor serigne touba daf ni sunu borom yar seddu ko kenn da ko yoral bop man gi ak tal gi mune kero xexu badar sahaba yi liñi bax bax bu fekkone yalla tegna ci seen loxo man ak tal abu jahlin du agn du rer du ko tal te kero mo leen dakku agn dak leen rer te gemu yalla kon nun talibe nu sant yalla ci man gim nu ko manlo ak tal gim nu ko talo ci dole serigne touba Serigne Touba yi dafa liggeyal yalla lu bari sunu borom it fay ko lol rek la liggey ak pay lenen li ci top modi mom amulud الذين يريدون وجه الله تعالى هم المريدون كون بو فكينا دا فا لغيال يالا با يالا فاي كو موي سانت يالا تي باي جيم كو فاي دي ماغال يالا ييت تي جوخ جيم كو جوخ موتاخ مو تود بيس بي بيسوب ماغال بيسوب تيانت تيانت نك مو غنا كاوي تي يي سيد يالا ndax bo jëfele yalla lu mu reey reey boko sété ak mom mola may lañ ko jëfël da ko mom motax lenn dong la ab jam mana defal boromam dalé fa yam fa moy sant ko sant motax maqama yi gëna kawé ci ni ñi jamo yalla moy sant motax tay ji bisub sant la tuddu bisub magal yalla mi nga xamné lu serigne touba am moko ko jox kon nak yeen talibe yi nga xane yeena fi nek serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sant ndax bima wote wuy ci ngeen yeen bokki julit yi nga xane yeena ngi fi serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sant ndax bo len ngeen ci seen bop te du tay ngeen ko jëkka def yeen yi nga xamne de ngeen na nek ci yeneen rew teewal fi seeni rew muy ambassadeur yi ñoñu ñeppit tabbi nañ ci biir cant bi mbollem ko xani jëf nga fi ak fu sa jëf mëna bayiko te rew mu nek la ëmb lepp ci biir rew mo moy nguur gi kon loola cant goge ci loolu la tabbi wax na ne na wax talibe yi ak cëpp ku dikon fi wax ne yewé ko gi moy bis bi daf leena warona sante nuyu len sante len yewé len kon yewé ko gi mom lay mujjé néné li ngi len di ñaanal ñaan gi nak lim mako sante tax ma sañ ko kon ma ngi ñaanal képp ku fi téw ci turu serigne saliw assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di nuyu ci turu sunu kilifa sunu wajur sunu yakar al cheikh salih mbake waxon na fi daw ne jarul ben tawil dafa am ngant waye mom mënuma ko wutu du pouvoir bu ñuy délégué ndax pouvoiru serigne touba faju aajo la xetti li adina ak alakhirah ak yenen kon yoyu du lo xamne da nga nan nit demal wutuma ci waye dafa am forme am lenen lu nekk ci bir forme bi rek la ñew taxawal waye ci xotay bi kenn mënu ko wutu kon serigne bi wax na ne bis bi du ci sante daf ci ndokel ndax sante ñu ngi koy def ci ko xamne dafa am lu xew bolewu ci bopam te def ci lam man kon dañ koy sante waye bu dara xewé kenn ku ne japp ne mbirama ku nekk ci sa mbir dañ lay ndokel kon serigne bi neena yeen kilifay diine yi ci tariqa yu bokuli ak ngir yu bokuli ngeen bayyi seen ité yépp dik bok ci mbir mi bolé ci seen bop mi ngi len di xamal né def ngeen la lél war waye mom itam jox na len bopam kon li gëna té doy ki man moy yalla dogal na fi ci Sénégal ñinu bokkal diiné ñinu bokké ak ñom diiné ñinal ñu bokké dérëb kon nak ginaaw suñu borom dafa wax ni innamal mu'minuna ikhwatun lolu bolé lañu ginaaw néna yit limay def ci nit ñi bañ di leen top ma ngi ko dalé won ci Adama ak Nuh ak Ibrahim té lolu da fay dess ñu diko donanté kenn ku ne bu dérëb ji jaaré ci yow mbirum yalla ne ci yow kon lolé bokk gogou mo ñu bolé ci ñi ngi leen di ndokkel ci bis bi mi ngi ndokel it ñi nga xamne dañuy yëngu ci walu adina kureli politique yi fi nekk yépp kenn ku ci nekk teew nga wala sa ndaw teew te xajna lé bokku ñu fu ñu jëm bokku ñu ci lu ñu yëngu wante dafa melne bu ñuy sét politique niñ ko taxawalé li ñuy wax pyramide pyramide day jëk lal lu yaatu di gën di sew ba benn xeer mujj ci kaw kon day melne nguur gi nga xamne mo fi nek te wara taxawu nit ñepp te yor nguuru Senegal moy birik bi mujj ci kaw pyramide politique bi kon ndokel gi ñi ndokel niti politique yi ñi ngi koy tek ci kaw birik bu mujj bobu muy wacc nak ba dej ñepp gannaaw bu lolu wé mi ngi ndokel itam ambassadeur yi nga xamne ño fi nek togal fi seni rew nek ne jakarlo non kon nongi wax ci ñetti lang yi welcome nongi wax bienvenue nongi wax ahlan wa sahlan wa marhaban ñu ñew ci bokki talibé yi nga xamné nak ñom li seen jambar xare ba dak ñom la seenu serigne liggey ba yalla fay ko pay gogou nak mom lay sante yalla tay ji ma bëgg nun talibé nañu xam mëni su ko xam sax waye nañu xam suñu bop te xam lu ñu serigne touba defal serigne touba liggey bobu nga xamné mom le ministre bi wax legi bo gisé fétu ñibisigi nitug yalla famu gaddo choona bi fofa lay tambalé bu ngeen ko sétlo sax contrat yi ñi signé ak entreprise yi délai ba nga tambalé ci bis bi ñi signé contrat bi waye du tambalé ci délai wu tambali ligéy bi mo waral famu waxanté ak suñu borom ba déggok mom ci ligéy bis bobé moy magal ci la signé contrat ganar itam dafa ligéyal yalla fekk juroom ñetti at la warona do ndax juroom ñetti at dess ko yagga wax yonte yalla Musa contrat ak yalla juroom ñetti at la won serigne touba nak bi mu data mat juroom ñetti at ñiko yeeram ak ñukoy fexel bëgg mu delu ci fexé bam ñew te adimatul sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa ñent wër yi la décédé ya ray mëna am delu fa nga joggé won ba mat wala nga dem fu ko gëna woyof waye kon wër wu nek am at lañ koy def mu ne ko talnal na la nak nga dem ganar Mauritanie bo démé da na la fa tektal ay bërepp yo xamné may yalla ña nga fa bo démé na nga fa def li defali may ga dang ko jël tayit fofa lañ lay fayé li nga liggéey won ci gëj motax geej gi moy liggey bi ganar moy pay gi motax muné man dhanna sayri ghibba ami aksashi misla masiri ra's ami jayshashi sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yakun sayru aksashin siwa jaza man liqada ba'du wa'da najaza Seigne Touba muné ku yakarné bi may dem ganar exil la dédét dof la dañu ma exilé won ma ligéyal fa yalla yalla néma démal fa nga xané fa ngay toussé sa sék fofa di Mauritanie bërepp yoyé di tintu Mohsin sarsar sahwatul ma khumak ak fenen ak fenen ak fenen Seigne Touba yépp xam léné ba faw adina ya rafi ne mayugo yalla gi ak jayub yalla lepp ci yalla la joge Alexandre le grand sunu borom daf ko mayon mu am dole am katan jox ko ay sabab mu top sabab yi lolou moy walu adina mu am jo xamne daf leena may luy bayiko ci mom te day dem adina ak al-akhirah ndirum seigne touba itam buñu ko bëgge nat ci yino xamone ak yeen fekke won du soti yatta yattaam ci l'islam lu aram ak lu dagan ak lo xamne bu la nexé def bu la nexé nga bayyi su ngeen di dem dakaro ba aksi ci corossement cambrène code de la route dafa wax ne feu bi bu rougé taxawal bu werté demal bu jauné defal ndak kon ku jall feu bu rouge daga togn la ca war xam ngeen ko bu werté nga taxaw la ca war xam ngeen ko bo defu ndank waye li ëpp bu ngeen fa démé da ngeen di fekk ñi waxon lolu ñi waxon lolu ño fa yebal kenn nit mu taxaw ne ko lijeenti dafa bokut ak loi dañ ko nan setal nuñ meuna lijeenté ba circulation bi jall motax da ngeen di gis feu bi rouge mu ne kenn demal feu bi verte mu ne ko taxawal feu bi wara don ralentir mu ne ko jallal wala mu ne ko taxawal lolou moy nit yalla yi dañuy dem ba jamono lecc day lecc go xamne mom suñu borom da koy xam mu tan kenn ne ko demal lijeenti askanu l'islam lijeenti bobé nak da koy wax nañ ko wara lijeenti su boba nak lamuy def bu jubut ci sa xel jubut ci sa xol ya ko xamut ay misal na len ko ci li kep ko gendarme ne jallal nga ne ko feu bi dafa rouge duma dem han feu bi verte mu teyel nga ne ko da verte damay dem lolou lam jur dess nako xam kon tayit sunu borom mo sañe wax ne in huwa illa abdun an'amna alayh fek kum tirel ba nopi daldine du kenn sama jam rek mo saña waxit wa ma muhammadun illa rasul muhammad li ngeen koy reeyel lepp sama yonent rek la lolou magay yalla tax waye nun muhammad fan tek yalla lan ko tek jamam yi nga xamne mom sunu borom da leena may ay may ci adina yi ni te nun seigne touba di ci sunu cieur fanu tek yonent bi tek fa yalla fa lan ko tek benen cieur bu am ci adina yi nangou nan ko te yene nan ko borom
2: bokki julli di bokki talube bokki rew mi bokki adina ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu serigne salihou mbake suñu mako maye ma tambalé ko ci suñu bokki njiti diine yi nga xamne dañoo bok ak ñom mbir mi te waxtu mu nek ñu di fi toggo ay ciona di ñew di fi am ay fan te lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci kon nak lolu cant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni serigne touba waxon ci wéru koor diko ndokel ne ko ahlan wa sahlan yow wéru koor kon yeen ñi ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di ndokel ci bayit bobu fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa ben bu wute ak morom ma ci li l'islam wax amu aji makka julli jurom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah ana lu ci nek moy tolob yalla bi dafa yaatu am birab yo xamne ay jajj la di kek am birab yo xamne dafa noy nituk yalla ku ne nak fala yalla yebal dalay jox jumtu way yu xetok lola lolou mo tuddu pare lolit moy parti politique ciadin citoyen moy julit militant moy talib yakar na ne ben parti bu wute ak morom ma ci constitution rew ma wala frontiere rew ma wala drapeau rew ma wala hymne national bu rew ma xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax ci nang ko xame kon nak lool rek mo am no sante yalla nak bi nga xamé né non diiné l'islam jinu yalla jox buñu ko bëggono soppi ngir ay tariixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah té bu ngeen ko sétlo baat bu guddé nonu té benn tombu amuko fofu ko koy gissé wax buma té ñaari bar rek tombu ya bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab ba xam ku ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku pexé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam ken duko soppi ken duko waragi ken duko fabi diko mengale ak la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangoo ndax bo tombé ci kaw ñu ne la dindil amu tombe bo daggé ak alif ñu ne la dello ci la dëkk té julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru Sénégal yebal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yebal ko mu wax kaddu yi mu wax jëme ko ci serigne bi jëme ko ci bokk yi jëme ko ci yoon yi ning mako waxe ni la ko koy jotule te ci bir lolu kon ginaaw ya ko fi taxawal ñi nga xamne ño fi nek representer yeneeni parti yeneeni mbolo yi adina accord diplomatique bi nga xamne mo nek fi te bayiko ci rew yu bari no ngi jaarale ci yow yow itam ndokki li leen di serigne bi di ndokke na nga len ko jotali yeen bokki talibé def ngeen li ngeen wara def serigne touba woti na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digé ci ñu wola nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek fatali len touti waxtu wu ngeen xewle mbollem ñi ngeen bokkal l'islam dañu ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag na ko wax waye hajj gi mu mujjé def dako ca baamu ñett yoon mune lunay ab julit aram na ci bepp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara da di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara ndax lolo tuddu yaqub der bu kan jekko alale moromam wala mu man ko ko aral mu bañ ko def tour deret nak serigne touba dane waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi lore niki jiit ak jam bokul ci sama bir serigne touba momu nak dafa wax ne luma way jappi ludul khadim rasulillah ak ndoxala ko yobbe ta ko yakar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggeyele loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ci rawdatu ba ci madinatul munawwar ta yawmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem abul hasan azadali laqna ngërem cheikh abul abbas ahmed atijani laqna ngërem radi anni al khulafa al arba'a husturi bal muqarrabin al mutba'a dama ko fatte won mune khulafa al arba'ati yep gërem nañ ko ña top ci ñom te jégué yalla ñeppit laqna seedi ngeerum mu tek sene ba tax nak ko xane neexuma la sama mbir neexula man sa mbir neex na yalla neex yonenti bi neex nit yalla yep te loola doyna mo ministre bi waxna fi legi lu doy ki ban rapport bobu mi ngi nek la 25 octobre 1915 Antoine momu waxna ci lu bari ci yem Serigne Touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo Touba bi ñone won Serigne Touba dañ ko fi def te yaay wut ñay fay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakket maga tabax Serigne bi nangu waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du njang Serigne Touba dema neena muneko yabal len ñu jang la man waye duma len gatchim njang neko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne nañ ci sakk pexé ñu wut ben Touba bu tuddu Fatina Touré yabal ko ngabu mu difa jangale waye amu fa lu mat wer jeblu ci Serigne Touba neko dama bëgg tuddu sew tour ñu tudde ko Ahmadou Bamba Mbacké waxna ne masna yiwiti Serigne Touba jurbel dang ko ci gis mu ñew maneko muneko man tay do yewuma la service dano baxo buñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg Serigne Touba ne ko defaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé neena fekk bayam donné na ci mamam ben kafter bo xamné guerre bi amon digënté France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc neena kérok la ko mësa génné tangalul ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukerous bek sans borom daf mako téré tel ci ngamay woutal mu yoni boyam ca marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukerout gi manan Serigne Touba nan café guñ soukerout gi ba nopi tek ci lenen nako kop bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melne mom dafa xam bopum ndax ni ñu koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu audit ak bu fruit bi dalay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amuñ jari bi xeb lola sa bop ba nga defene ku jog gën la lolu it bumnu dal magal Touba gi ñu nek yaakar na né ambassadeur Brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamé né yéena ngi dundal seen magal jang alquran joxe ñam tuddu yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoomit ci lam doone seen aada ña ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro té li ci ki manu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp té li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox wote ndox yi day dox secours yi day dox lolu lu doy ki man la té ay fan lay doon ñu top leen bo woor na agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ñeppay son ni ngeen di son yeen julit ñi te yeen nga yaakar ci li ngeen may son lo xane ñoom yaakaruñ ko ci Serigne Touba mi ngeen tuddé serigne bu mag bu ngeen démé ci sud-est asiatique amna fa pakup souf bu tuddu Tibet xawañu rok Touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu Daram Salam nu rok Daru Salam kako jité ñu di ko wax Dalai Lama lim tek ci Chine moy serigne bu mag bu len xet seen bop da ngeen ci japp te baña xet kenen mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekati yalla du nangou kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba ndiarém tableau bi woné fi ñuy jëm bindu Touba mbacké la bindu waye kenn jëmun mbacké Touba lañu jëm ki joxe météo du fi giré ci bir carte bi Touba té ginaaw Touba waxuma njambat de damay leral mbirum yalla nim def dul nangou bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu kenen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba linguer fatik yoy ngeen di gis te fi ci boudé population 2 millions ak nangam ñofi ni Sayidina Moussa bako firawna méré def né l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ñu doon bind ay turam nañ ko effacer te génn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fayé suuf sepp wa awrasallahu Musa wa liqawmihi al-ardh masharq al-ardh wa magharibaha lolou lako ci yalla fayé xétam bi ci ñi gëna tedd lañ bok firawna keen gisatul mbokam Serigne Touba da ngeen koy jox ci reum yeen talibé da ngeen di nango ndiru li ngeen doon jeppulu gi gëna reey ci liñu wax ci mouride sunu borom daf ko wax ci alcorane ndaxte jeppulu moy maangi ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def kakoy jangal rek la ni ab lire di def ndeyam jiko jur la baye ko mu defar ko lol la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lol la alquran wax yalla dafa giñne mangi giñ ci sama mag man yalla ne yow muhammad ak luñ la mëna wax liñ wax du deug li fek dikuñu ne la jebulu nan ci yow bayilan la sunu bop lolo tax seigne touba diglé jebut li ñu tuddé sujjor doonako fon loxala tuddu waye même bu tudon sujjor yalla bimu bindé adama def né nañ ci sujjor ñepp sujjor ci sayidina yusufa dafa gënt fukki bidéw ak ben di sujjor ci mom wër wi ak jant bi di sujjor ci mom lu guddu la waye fa mujju dafa am ba bokkam yep dajé ndeyam ak bayam mu tegg len ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam yak ben tambali di sujjor ndeyam ak bayam mi jog di sujjor kon xana ko bokkal ñi di yonent bu kenn warona baña sujjor ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñu gëna mag ci adina dañu jog motax mu dal di melni 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolu yep da fay mat di leral tariqa ak yi ñuy def fi jekut ci ñun li jëk am gannaaw yonent bi ci ngir moy abi hanifata te juroom ñett fukki at gannaaw yonent ginnaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw juroom ñen fukki at ak ñett shafi'i gannaaw temer yat ak juroom fu ibn hanbal gannaaw temer yat ak ñen fu ak juroom ben hadisi ñi dajale ibn ishaq mo jangal ibn hisham sira te sira yi ñi jang ci senegal yep ibn hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna temer yat soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqti wal junayd siqti moy nijay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel yi dañoo den ñom ñoo leral sharia ba xamne shari'atu da fay and ak haqiqatu shari'atu kesse moy sakedu amuti xera

0: mana ëmb lépp mana dékku lépp boko sétloy Serigne Touba dafa dugg ci biram ndax fekk ko mu yor téréb xam xam di yër man musuma ko def musuma ko fekk mu tim téréb qasida diko jang waaw musuma ko gis waye fekk na limu ëmb ci xam xam ak ni mu amé ni mu ko djégé lolou kon xam xam la bu ko bayiko ci señ te bayiwu dara dafa am bis ken señ abdoullah ma diko topato ñam wi nak ci man mu melni xawna ëpp tuuti xorom manako mba xorom ci ëppul mune ma xorom diglul ma wax la ci tuuti xorom boy lek sa xel dem ci xorom rek tok gi baxul ndax bu ci sa xel demé moy xorom ci da yees wala xorom ci da xam mu diketti ni ci tafrit lolou nga xane day bëgg lepp téggé ci yoon daf mané xorom bu ci sa xel demé rek tok gi baxul na da nga wara lek waaw da nga ko wara fat lu lepp da ko jégué masna ma waxit néma ci la xamé né kon mom du yeur khassida du jang khassida day ak khassida khassida la mom ci bopam ndax nim xamé khassida bu khassida rek ni mëna xamé bopam ak Serigne Touba mi ko def mune ma dañoo wax né noni doomu adama ñent la bakkan ak iblis ak adina ak banex munema ñenti non yoyu ñet yi danañ don ab xarit munema bakkan buñ ni nit da top bakkanam lolo bon waye bu la sa bakkan topé bax banexit muné moy banex bo xamné daf la note waye bo noté banex baxna mune adina it moy nga yam ci defene mo la taxajuk waye bo fobe sa adina fagule ko sa alakhira kon sa adina baxna mune non bi nga xane du bax mukk nak moy iblis mu dal li mané lolo tax Serigne Touba wax ci jawartu ni malatu nafsiya kon bakkan baxna ndax Serigne Touba neena momom bopam waye defne wazahsahtu layn iblis mom nama sori neena it sama adina jelna ko def ko ab yobbal kon adina am baxna lil hawaid kon mune banexam dako top way topul banex lolou ñi jang bané ar ak ñi ki lu jégué nonu amé nonu jariñ jafé na jëm la won nit jo xamné sëriñ bi dafa soti dafa nim soti ko ci sayiram ba boko gisé saxel dem ci Serigne Touba ni la soti ko ci xolam ni la soti ko ci jëmum ni la soti ko ci yéréem ni la soti ko ci birébam leppam Serigne Touba la tay itam li gëna reuy ci l'islam moy nga nek imam ndax l'islam du ngor bañ nan la bo du société bañ nan la ya ko yilif dug mbotaay it bañ nan yaay jitu biro bi l'islam diine la jo xamne sunu borom moko yorol bopam te li gëna reet ci luñuy def nit ci l'islam moy mu nek imam te turu mi non nañ ko ci ba tax na kon ci ne ab ciirem ci yalla ben mënu ko fété kaw te imamatu gogu it dafa melne buma ne ñepp nangul nañ ko ko ci l'islam ci senegal duma joom waaw ku ko nangul nak sang ko ko baña nangul waye ñi ko nangul ñoo upp waaw kon Serigne Abdul Qadir royu kay la ci ñepp ci mouride yépp ci julit ñepp waye nak nun ñi mu meññ nak no wara jëkkat kay ci mom ba nopi ñu royat ci loolu nak buñ ko bëggee def modi dañuy nekk ben fi mu teggoon waaka Serigne Touba ni ñu defante noonu ñëpp gis nañ ko teyit ay nit bu ñu bokkee loo xam ne dafa doy seuk ba nopi xat ndax ñaari jooni bu ko ay nit bokke ñu ne nañ ko seddo ñu ne nañ ko dag bu def fukki nit ñu ne nañ ko dag fukki morso kenn ku ci ne bu jaayé du jar wa desu seddo luñ bok dañuy bok luñ bok bok ko sam ak bokko nak Serigne Touba wax na ni muy demé daf né li gëna jëfé ci adina wal akhu haqqan wal khalil sidqa andaru min kulli qalilin haqqa mbokk deug moy li gëna jafé mune mbokk moy ko gesto gis ko mbokk moy ko xane waxtu wune day lor bopam ngir nga jariñu yow mbokk moy ko xane bu la adina tasare day lal mbalanam dajale wat la tak la ba nga diw say Serigne Touba ne lolou ñi fi jëkkon lolou lañ wax Serigne Touba ne dolle na ci man nak ne mbokk moy ko xamne dalay neubal say ñaawteef ndax bëgg ñu yëkëti la kon fun gesto nañu gisante nañu gaddu sun lori morom bu no dina tasarete nañu formorsay diko dajale nañu neubante ñaawteef ngir nu yok lolu it njariñ la lo xane war nañ ko jariño yeen nak señ sidi ouma luma len fay duy ragalante gannaaw de ni ñi def ci dedet lima jëk wax nim ñoré ni la limay bëgg wax ñoré sama kër ñeku gëna noté ci man señ Touba moy wa kër señ Abdou Khadir kon nak lolu man dana ci sante dana ci bëgg dana ci sigi itam yal nañu yalla dimbali yal nañu Serigne Touba teyel bopam bim ni boole ci bopam mom la neex ndax lolu ken mënu ko fexé kon lam bëggoon nu doon ko ci mom mo koy xam buñ ko xam sax nu lola nak yal nañu dimbali ba dara bum te lam bëgg ci nun mu def ko wa ak lum doon nak tayit fu mbiram ndegam dañoo japp ni mbiram xajna ñi ngi luy yam fi ak luy yam fi yal nañ fa yam nun bu boba yalla bunu wessu len ci Serigne Touba lolo gëna wër waye nak mbirum Serigne Touba de kuko wutalub ab yow do ko fekke bu dé am fu yow mako wax yow do lolo li am yalla nañu yalla dimbali yalla nañu yalla taxaw yaakar na né yit Touba ji ginaaw saxna té nanguna ko té o mu ben awoka waye nak ma jëm rek ñi ngi sant bu baakha baakha ba
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: Serigne

alak sheikh ak ibra fati ak serigne madundum beb kem da fay ndaw lu dof te joom ko def ibra sar ak adama ki ma babu ge moromit da deb dof rek buy say dañu ko tim ko def abdurrahman it morom ak ma sambaju ba ki sirelu yaram bi mo mata def ci boom ku wax laf ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jam ku yow al kutubal te farnikhim na ngay boole domam yep ak ñepp tag yow akay sant ba ngay noppi sa denk ngogu dom ku wax laf ci isa jam ak balla fali jeng ludul ñoka gem seenu serign yow dalal di mim te mo na sulayman it ku wax laf ci ay mbiram ludul moka selu yar xamul laf ci ay salam serigne matullah min bay ko waxal laf ci momitam ludul moko japp njamburam rere ne jikom serigne pate amar kep ko xamni waxna laf ci momit ludul aw yu xamul baba abdayom serigne matullah min gay ku jog wax ci len laf ludul moko des gor di bilit rere ne melom serigne madu gay jëm mo itam bu ca wax ludul ngor ak diine ak saytu njabotam ci ab loxom te mo na madun bay njaay itam bu ca wax ludul rafet njortu ci sangam ak ay ween ak sagom moyti yepp seenu wote aw yu la rek ngir lañuy def serigne be tax te jeena ci yalla mom te yal nanu may ak je ci mom ak desu ngeeram ako tiant andol len lutax ñepp bokku waxal ci serigne touba lu yem lu sedd xol te ko degg ci gaayam ni koku amul morom serigne bi amul kam ñepp dongo ma mo fi gën mbiram mi ngi tukke nak fa yalla ki mat borom fa ba yow sa mbir jox ban ba ma ken ma ci wunetam te may ñepp fawu yar di sa gaka dam mi wum maya ndaw ta may goor ak jigen ak ku nek ab yar ak kersa bul fi re ka gañe ka dox di bom ko am laf budul def ndank legi mu gañu nit defal mag mudul dore ka jox ken ben gom te yal nanu am nak nun ci barakep serigne bi ak ci barakam ñu ñam aw fan wu guddaki komi kom te yal nanu am ban ba ki gayam ñom nu nak tabar bek ci nun fawit nu far sant bek ci ñoom te yal nanu am ban ba ki gayam ñu am nu nak tabar bek ci nun fawit nu far sant bek ci ñoom siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu nataw bi ñew ak yermane sebblu jot na nak naso sepp toy ak xol yi xep nu xeyfalu dama bëgg am ren ji sa santu gu reey gu wer te jebal la jinni jinni yow daala am solo da ngay wey te yow do depp motax ku bëgg sax ci yow depp rek kay gemmiñam no gi koy felu musal nu te may ne tank daral nu kan yit falang lu nu jaaxal yokku nu cant nuy jalu tabal jam jop ak dole ak sutura ak yiw dugal ko ci nun nuy sant kay gont kay jelu tabal sak ciofel ak dar ak dara ja ku yiw saxal fi nun ak dolen te may nu palak falu waxal yalla muy xette ka dotti ba fepp ta mu dolli ko ay baykat te dolli ko ñuy falu nay teji reey yobal bi reey fit wi mu reey te xel mi rafet wetal wi mat sekk nuy jalu yaram wi na wer wërsëg wi yaafan wi guddutal te jëf ji rafet mbolo mi yokku nu sancilu namay yépp ñëw moy yépp tegginu nuy gërëm yawit ngay gërëm nuy dem di dikk ka yobbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal kolo mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku

sawara ñalay sokku may leenu juba ngara mak alal te fek luñu bañ fac seeni aaju ñu mako xer te dal leen ñalay santu ciofel ak njariñ lu wer te yombal luñuy wut lepp far seeni maram far te mbolem ñalay jox ñepp jox leeni may yu reey yu andanga neel ak barke ak sangaram lu wer ñalay dox di tag ak gaay top ci yow di way ba ma leeni ndeg yo xamni ëpp na xel yi far ñalay gëma koy doylo ba nga ci ñu ngëp ci yow nuyo leeni palmay leeni sall ñu war war fu nit nekk ngir yow ak sa barake defar ko yow te dal di sédal guy yëpp xolam def ko ab gawar fulal ñepp toyal xol yi xepp te xepp nuy nga ne la ki yermande ki ndol len fegal nu gara ngañam te noyal ko nepp nak fi nun gep gar nay mel fi nun ni ku ne ku der bu lor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ak nu ñak mu ci faf nu wër bu lor jëm ci nu sax lepp luy lor bu burate na moy sori ñepp ak nu ñak mu ci faf nu wër saal nu ci neegu cyant bo feta ñi ngeeram taxat de nu raw ay ta ñepp lor saxal nu ci neegu cyant bo feta ñi ngeeram taxat de ko mucc ak yiwu nu raw ay ta ñepp lor serin bina waami cyant ak barke dal di ñew ba gañ ciax gi naat ak xol yi do fekke aw maral sa jëm ji le tax ay du ñew yalla yow la rus rusul kula moy yow dong naté nu ci sumbugal lilé tax mana yar nang fi yag té saw yaram di sét dak wër ngay may ndigal ñepp kay dëgal bu lor né bërét ngir bëgg dik nga dal di jañ ndariñ lu faxit ngir bëgg no raw nga gor ko pil ndariñ dootu raw lor dootu jot kenn li kéré jëñal nga lu bon bon yépp faf bett no ci pal wutal nga nu ndom bak tank ko seen ak palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul lu dogal wutal nga nu ndom bak tank ko seen ak palam amul ci sa ñuñ ko xamni ki amul lu dogal serign nga bu gën mbolem serign sepp tay fa kep julit ñepp passal no ti tay jowa kay dawal dana boole Touba cyant ngir boole ko mu war ku yor may yor moy sant Touba ko war asal dana jowalit mbolem julit ñi fa yow mi am lu faj lorte am yermande set bien set pelil maral wi na dañ mbolem ku wakku na dal di wir ku ñak na am ko xamni suufi na yekkatil ñu nekk ci kaw suusepp yow la ci yalla yek te yow la ci andal yow la ci xool kay waxal waral nu ko aslef ndax mu ubbil nu bunti mbég te taji wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral waral nu fa aslef ndax mu ubbil nu wunti mbég te taji wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral musal nga nu bii rek biti fal nga nu door a dem sa dem gii du lor jaajëf ko wàcce añee ca des dëggal jërëjëf sab der rafet na sa tuuma set wéel nag ca firdaw seeki cyant ni far galas defar nga sa digg ak yàlla ak yonne nam ba yow defar nga

bondu tous kurere tawat dem gi nga dem ndeka xam la xew du wax leuf ludul muñ sante yalla ci lin ci mus ku toggu ba sotal sax lu muy defate ka wax ludul yak ya sotal bu yag ci fal ta fas biad dina ji sotte sa mbir sotti lepp juk na ngay def ba do juk sete aljana mo fi ses geureum yalla ak yonen ba rek kan war ci yow ku santul ci yow yonen ba ak yalla mat ni mbass da ngay bay ba ndaw ñu wala wacce la jox la ndam ñu wacce la bepp ciona yow da la waccu sas di fatale ku ciono ki nguur ak santa des ci yow lepp lo da muslu doto ko degg bis musal mu ci dunya ji nu nek ba bis ba nuy nuyo te ki cant ak mbir nga boole nu may lu bis ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu re bu kenn gis ci nun ñi wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du def ubal sunu diggal ñepp faw ba kenn du ñew taw bi sa diggal du yel nu ba kenn du def gëm na la ya khutbal wara mbacke ndax te man ba wo ma ki docteur ak ko le ki ñu kenn xamul geureum na la ya khutbal wara mbacke ndax te man ba wo ma ki docteur ak ko le ki ñu kenn xamul da nga japp sa raggi xol ak sa yaram di fajj ak ay mocci ba taggo ki bon bon te kenn yegul ta dakul ngam ak defar sama ay ragg fek ko nak te guddal sama fan may ma xiwal ak jubal saxal nga fi man xiwal saxal ma ci sepp sa ci tan tan ngeeram man mi ba aljana ya ma fam musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nebal nga ma bon gog bu feñan doyu la jël te boole nga ma kess na lu may sam kay begal bane fa ma firdausé ki may dong ngi duggal te boole nga ma kess la lu may sam kay begal bane fi ma firdausé ki may dong ngi duggal da nga japp sa kër gi defar japp ge jagal ma far jak samay kër jak ludul sant kay desul ma sakko ti ndol len ndax te do jele len leuf te beggo ludul kay la da kay am te doyelewul faral dolle mak mucc ak wër ak wër sa gëngërem te yokal ma safan wi te def ma kulay jëfël kulay dox di gonul faw yow mi akay xeyel ni ngay dox di gonul mustafa faw akay xeyel dol sa digg ak waxti e fa ki jinn ak njabar bu nek ak lu ban lepp ak ku ban man nga li defal njegam yewuna mba may nelaw denk na la man samay mbir lor ak loy lor bala jëm ci man fegal njegam yewuna mba may nelaw denk na la man samay mbir lor ak loy lor bala jëm ci man fegal serigne bangi yonne ndaw ci nu bole ko kimbe bu ndaw

0: ci jep lot te def nu ñu lay beglo ka sant ka doliku ku ñuy bëggate yam wenn ay bu ko yëkëte nakap ci bopam yam ca kep mu recc ko ta kuy fexé cantang bi ci nu yal na dal di bëgg ta jiss lu ko dolik cant ak mbeg ba soñiko lebe ñak li ne bo ngogu xam nga lu nek yow ku dof rek dal koy def ku wax yit nga dajjiko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko dama wara bolo faf xaru de te jox serigne bu mag binuni taxe ke jende wataki fas dano wara bolo faf xaru de te jox serigne bu mag binuni taxe ke jende wataki fas mu jëndal no ci tax ak wataki fas ak njariñ ci ajjana li gannay ci sey yef te do fi dess ku yew da fay def ci yefam joxe dal di wey bu yegge fañuy jëm dal di boole yefam ni ciass ku dof nak da fay boole yefam yep yor gu wir ba xey de yefam des fi mu dem du fa fek tous manul gaayi tay ngir gaayi tay duñu yokku nit dañuy yaq sa dox ak sa yef delu gotti mbass ñi nek fi suuf ak gaañ nek ci taxi kaw fi xam seeta mujji ni cepp bis ko nek ca kaw tuubal ta jek fi suusi yow fi suusi la mbolo mepp jëm si ku daanu rus liggey yal ba am lo xamne jar nay wataaki fas te jar jongama ki taxi kaw joxe ñepp gis dana sakku man dimmal ba am ñak lepp leuf te sakkoti dimmal nak ba fa joxe lepp def serigne bi sarax nu ndol nak nu defal la leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess serigne bi sarax nu ndol ndax nu defal la leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess fulal sunu gam fagul mu doole ku fituure musal nu tamay nu pal guñuy fedd lek wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jup na lepp ne gañ ak jamm nuy sepp lek fas are nak dugup ak sab na nangu ta jamm am ku nek jubo kup sangam ak wa karam di mos are nak dugup ak sab na nangu ta jamm am ku nek jubo kup sangam ak wa karam di mos serigne bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may na nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërem serigne bi may nga nu xam mbakete may nga nu am may na nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërem xamle nga lepp luy ndigal ak lepp leuf ludul ndigal ludul def ak bayyi desul ko seru xamna leuf ci am xam xam bi xep nga nu ko aral ji xep nga nu ko mourid bu nek ye nga ko te duy xolam baake kam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alkuna wax ye rafet na yemu na te jëf yi bon dimbulinu bu leuf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te kenn du def ci lam wax dara lile ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtaan ak murid te du defit jëfi murid te nga ne accam ten jam ko seru day diglek joxe te yor yefam bañ ko joxe koy dox di santaan ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serigne si bon daño bari serigne bu dencé lu bari du manate yobbo ka dem serigne bu deddu adina murid ba daddu adina waxtu wujublo adina murid ba daddu ko ndaxam ku bay arenam bam ñorol mu jende ko fasam di war di nuru geermi ci nga war ko ko le sank na mbayam mool sa nawle buy liggey yow ngay nelaw ba mu liggey ba nopi nanga fa liggey bobale far ni ko pelam ndegam liggey yo ku liggey fexé la fa lam liggey joxe ko ndax boodul liggey tay joxe de fi la yeram awal ci ngir mu wote ci kuy ci fekk nga ne ci kuy ci wul deg la ci kuy ci daw nga jël ndam ku bëgg jott gaayara won te bëgg gën gaayara won te bëgg jitu ñara won ñepp da fay not bakanam ku not bakan noté kemam te mo na kep ku bakanam not leñu gis bëpp kemam not ko ba far war ci kawam matal bakam japp ko war mo gën di jëndi fas di war murid du jëndi fas di war bakam balay defu fasam ko war fas mun nga war ko war bakkan mo man nga war deggete mo jak nga war momata yewit nga waram bu top mukk sa bakkan bu topalit ken ma bakkan yi yar yef day taxabon kuko bawul du jëm kanam ko xamni yalla dara tax mu ñew fi yow defal la tax mu ñew fi yow ko bala tax nit ñew fi yow gaddu loram lo xamni li ibrahul bayil ko def bayil ko ba bayil kuy wayade ka way wayal lu def ci sik bu ca jëm te lepp luy ndigal defal ko def defal ko ba defal li mala wax boko bawul yalla gërem la nga gërem yalla no non sunu serign faawte am lepp njariñ yalla no duggu ci njariñ faaw ak ci nta ki ngeerum yalla no non jep ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mu guyé mu gu rafet ak wer gu and ak ngeerum yalla no non jep ju rafet ak fan wu guddu rafet ak mu guyé mu gu rafet ak wer gu and ak ngeerum yalla limuy def sotina te lu dul def sotina ku ya bu xamni nopina ci lu mu def ak lu mu ba yalla limuy def sotina talum mudul def sotina ku ya bu xamni nopina ci lu mu def ak lu mu ba lo xamni até nak amam ku bëgg ak amam mu am ku bëgg lu amam mu am ku ya bu sant até ba yow mi di sakku adina yag na réré adina nda donte xam nga adina nga wuti yalla ba ko fi lo fi amit ñakati ko ko fi amit ñakati ko fo fi amit ñakati ko lu mata bëgg neew fi ndegam sulayman fi jog ko manna gis dana fi jog lo manna gis dana fi jog adina pak lay defi yenam ye ñew na joge fi yenam ba ñew na joge fi saaba ye ñew na joge fi ku nek ñew na joge fi yalla deful adina keur def na ko ni tola ki ker def ko ni ay tola ki ker lo bëgg nak faggo ko fi fagul ragal yalla gune ba noppi faggu yi wune tafaggu na ngeerum lu ne ndax bala nga dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yi bari tono di xam xam ak jëfé fo gisati yu japp ko fo senati yu ay sori ko sori gu birte muslu ko kon le nga gën fi kaw fi ku am yew te def ko xam nga du tax mu laq ko ku xam ay te baw ko xam nga du tax mu mucc fi ku seru luy jaay betam te joxewul nagum jegam seru ga fecc ko ndaxam dara lu dul roti fi ku seru luy jaay ak betam te joxewul nagum jegam seru ga fecc ko ndaxam dara lu dul roti fi njariñ da fay wéké di jaay muccit da fay wéké di jaay ku def yiw bayilu ay jënd na yépp li jafé jariñ mo jëkka jafé danaka mo gëna jafé lepp lu neé fa mo jafé ngir mo di doomi xam jafé te xam jafé gëna jafé lu dé fi wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa te xam jafé gëna jafé lu dé fi wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa lu yaq rek ma taba ndeluy defar matu laba ku nga ci yow te du laba lu koy defar matu laba ku la ne japp ma bu wër te li la yobbu ma bu wër lay tém dem na nga ko yor te bu ko sétana ka ba am nga mourid am serigne defal serigne digle njariñ serigne da fay def njariñ diko digal talibé ba awal digal awlu digal te jema djub jema djubal ab ser bi day jofi jofal ken baña dess ci all ba bul bayyi ken ci sa gom jarak ku koy ba ci sa gom def ko ci sa go ki gom serigne du wacc donga ba wayrata yob sa murid bul bayyi mukk sa murid ndare nga xamni sa murid dani weyel te farma ba ko la ni nang nangama ba dalal di dem te far ko ba ngir nit bu beugé kuko ba kuko bawul def musiba ruy waraluk def musiba lolale matna daldi ba ablar bu ne nangama ba bakata japp sang ba nak bu ko ba yow ko la bayit bu ko ba yow lu mana xew japp ko yow tey wut xolam bu sedd ba bu sa murid deful la war lor la yow bopam la lor sil ma bu imbalak weur ñu ba ko fa wak dok ba sab sang yow na nga ko jox kula joxul na nga ko jox kula joxit na nga ko jox te bu ko fatte bu ko ba bepp murid joxe ca war bepp serigne joxa ca war serigne xam nak la ko war bu def luddul jox ko te ba yalla baaw fepp ayib yalla baaw kembe ayib yalla bu koy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla baaw fepp ayib yalla baaw kembe ayib yalla bu koy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla bu tay jile ayib yalla bu lagit ayib yalla nu mucc nu ayib sunu jefit mucc ayib yalla nu raw jep ayib tafas lu raw jep ayib wax jep lu raw jep ayib jot ci lu raw jep ayib yalla nu suul suul suul sunu ayib fu sori lol ba kenn dootu xola xol ba gis ci nu mucc ayib yalla nu dak dak lol sunu tawat ñu sori lol da jox may yu bari lol yu andul ak sen askay yalla nu sante sante lol yalla mu santatinu lol gëlem nu yokatinu lol yokku far jep ayib serigne bi sante na ko lol yalla ko yalla sante lol momit mu sante noti lol cant gu fek jep ayib yalla nu bolé yeramaat jéggal nu fakh nu gëramaat bolé nu faaw wit xoramaat dox sun diggati ayib ñun ñep yalla nu mayaat seddu collecteur al hayat nuy dox dina ataka hayat sori tawat sori ayib yalla nu boole safalaat te boole xol yi seralaat buy baxel yep dalaat musle ci wu ay ayib yalla nu boole jafalaat bu werte boole nu walaat ba nopi boole nu falaat pargu nu teye ji ci ayib yalla nu boole degalat yalla nu boole jagalat yalla nu boole tegalat bur ak barak lor ak ayib yalla nu boole degalat yalla nu boole jagalat yalla nu boole tegalat bur ak barak lor ak ayib jom lu gën loonu joxoon lu gën ci nun loonu joxoon lu nu gënal loonu joxoon boole ci li nga nu joxoon jox nañu gën ñoonu joxoon ñu gën ci ñun ñoonu joxoon ñu nu gënal ñoonu joxoon boole ci ñi nga na joxoon jox nu fu gën foonu joxoon fu gën ci ñun foonu joxoon fu nu gënal foonu joxoon boole ci fi nga na joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon boole ci ñi nga na joxoon jox nu yu gën yoonu joxoon boole ci yi nga na joxoon yokkal ñi woonu joxoon bu wañi yi woonu joxoon banoo ko yi woonu joxoon te dolli yi woonu joxoon bul wañ yi wi nga nu jox yokk ko yow ki nu ko jox saxal ko yow ki nu ko jox dakkal njariñ loonu joxoon yalla mu sax ci mbam mu sax te dakk ci yërmande ci sax sax ci rafet njortu gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga nu jox ci sutura ak barke yokk ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ëreg loonu joxoon deenu ëreg loonu joxoon deenu ñag ak loonu joxoon deenu yar ak loonu joxoon ci darajay ña nga joxoon ër nu ci barkeb koo ëroon yor nu ci barkeb koo yoroon ñag nu ci barkeb koo ñagoon jox nu ci barkeb koo joxoon yewu na ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul nangu lëf loonu joxoon musal nu fawwu ci laru te may nu fawwu defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon musal nu faw ci loru te may nu faw defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon
1: joot ga deñ na coono ba wéy na cegg barot na cant ga ñëw na tawat ga deñ na coono ba wéy na cegg barot na cant ga ñëw na tag nañ ay wa jamra bu mbég wa ba mus resam wa danna ba béng na danna ba jamma suxam ba ñor na bañam ya mer na pexem ma jang na seytaane mer na suxam ba muy na xolam ba ñor na yéena ja des na mer na ba mattu xoole ba fattu yàllaa ko nattu rëccu gëtar na gis nanu jàmm am nanu jàmm faf dégg jàmm xel yépp dal na xol yaa ngi sedd nit ñaa ngi tedd te am lu tedd diine ji saf na wata ja feetul tabax ja feetul dara ja feetul sëriñ bi not na not nañu sewña not nañu reyña defar na nit ña cangam gi werna jaxas na dabiya tek ca ndawal ya dañ ko mouritiya ku nek mosna natal na xol yi natal baraw yi fal na la wax yi baxam gi fesna wis nañu am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp gërem na wasal na joxnu nangul na joxnu rabbi na yetnu ndalen la ñew na yow dong ya bax ngir ya na ci sax ni ci ci xar bax joxnu ci sax bax fay di fekke nit nga nu fekke tek nu fu fekke yegul ci sax bax ya deqi fak musla ci fak te maye fak bu baxakum tax mu yaan xepu sa jamm jepp tek ci lu ëpp cere gënul laax musle nga ci mndok musle nga ci gag te musle nga ab dog yow sañ nga noo ñaax jële ma ngi ñaax te mbaa ma ngi ñaax kooseena ngi ñaax tey sippi ay gaax sees yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa ngi jóore nu sax ci law laax sëf yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa ngi jóore nu sax ci law laax yaaraa liggéeyi ba ngay liggéeyi kenn du liggéeye dara lu dul faax

ub dol soxal na tariyaax yalna ma raw goor ci yow kinot goor gune ba kuy goor nik petalam yaax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox mu ci sak baax nangul barab yi nangu njariñ yi nangu ndigal yi jox mu ci sak baax dañal ku nuy jañ te bañ ku nuy bañ te xañ ku nuy xañ te muñ ku nuy muñ cawal ku nuy jëw te dagge ko naw xañ ko lu ñuy naw def ko ku ñuy fañ képp ku nuy tas ñëpp na koy tas debu mu am tus bu mu deses mbañ képp ku nuy tas ñëpp na koy tas te bu mu am tus bu mu deses mbañ képp ku nuy xeeb ñëpp na koy xeeb faw akay waab muy bokk gañ gañ def na ci bari yeer wërale nu yeer ba noppi tey yeer mboolem ñi ni bañ képp ku ci réer ba jëme nu réer na daanu ci mi yeer xolam ni gañ gañ te lu nu bon bon gaay yi farang nun te ba lu dul nun na seeni lor dañ te seeni mbir jub seeni jëfit jub seeni layit jub bu ñu gisum xeñ bu ñu nu xeñtu bu ñu nu gëstu bu ñu nu liñtu fegal nu lañ lañ soril nu hañ hañ soril nu dañ dañ soril nu doñ doñ fàggul nu ay añ te may nu ab reer faw akul leer musal nu ci réer nuy sant kay muñ te may nu ab reer faw akul leer musal nu ci réer nuy sant kay muñ jamaale yaa ngi le ndaw saa ngi di waa jakare koo jis na ngi bëgg dee ngir noppi ay naka ngir jamaale yaa ngi le ndaw saa ngi di waa jakare koo jis ma ngay bëgg dee ngir napk ay naka mbir yii gaay ngi di ko may ay junni ngir bëgg a jël yii gaay ngi bëgg a jël bay jaay dooma ki kër yii gaay ngi bay seeni bokk topp ko far te naa ko ndaw si le ndax waxteenu loo xala jar yii gaay ngi da du duniyaa jëpp ngir bëgg a jël yii gaay ngi bëgg a jël bay dor di bay ak a gor yii gaay ngi bëgg a jël bay fàtte seeni bakkan yii gaay ngi bëgg a jël bay dox di gaare sa gar yii gaay ngi bëgg a jël bay fàtte dàll ki fas ay gaayi lee gën a am ngor gaayi lee gën a xër ku nekk ngi nobonam ndaw si ba mel ni ku dof xam naa ni si ndaw a gën gën ay moroomo mi far yow boo rëyul ite doo jël ndaw si maa la ko wax te boo amu xel mu rëy ndaw si du tabbi sa kër ngir ndaw si day jommulee kay dox di sukka karee fi kum bëgg ak ku mu bëggul kenn du xam la mu nar ngir daw si day jommulee kay dox di sukka karee fi kum bëgg ak ku mu bëggul kenn du xam la mu nar mboolem faram woo fi gis muy wéy defal na ko lëf ku dikk muy reeka may teggi na kay may sër wii fara ngi sant naa man ndaw si reena ma tey wii far di sant te naa ndaw saa ngi xam sama tur wii far di sant te naa ndaw saa ngi may jaxasal wii far di sant te naa ndaw saa ngi naa ku la jur te ndaw si lépp lu muy may nit te xam ni fagul jëmam jamay ko da koy nax jëm mu jéggani jur nun yàlla na ndaw si may jëmam ji may gunu bir na faf ko yóbbu sunuy kër yegg lee ji bu wér sëriñ bi ngir yàlla ak yonneen bi ak sa bakkan sarax ma ndaw si le ak taaram bu rëy di mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma manit ndaw si ma bëgg te yow doo gantu kenn naka war te lépp luy teema jël ndaw si fegal ma ko man te may ma ndaw si te dàkkul may ndaxee la kilo naa làq ndaw si ba fay saabor yu rëy yi ma yor ku làq ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay dàqi lor fay bor di may nitu tur koo xam ni yéene na ma jël yàll na jël te ma jël koo xam ni yéene na ma wér yàll na wér te ma wér koo xam ni yéene na ma jag yàll na jag te ma jag koo xam ni yéene na ma wër yàll na wër te ma wër koo xam ni yéene na ma man yàll na man te ma man mboolem ku may far le man ñii bàmba yàll na ko far yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëllisu ay nan aw ndigal naka mbir yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yiw te noppi wëllisu ay nan aw ndigal naka mbir
serigne bi kenn la ma sa masla am te du am mojitu sang ya defa deg ak yinu gis mbolam serigne bu ko def ma sit na sakku ku mel nebra fa la ki cheikh ak ibra fa tinu gis serigne ci yena ngi ni te ngeen xey dajje bis te dik def ni nu def jebal ko seeni kurus da yok diine diful wursak di guddalu fan di fek lor ak keur keur ak tartar ku weddina mus ko mus museeti ko ngir suukar la waju ko mus museeti fa wu musal bul faal yow ku la xas ko fas ni ban ba sama sum baye deug jogal and ak sa jëm mu te dem lambar na del si nu gis ko fas ni ban ba sama sum baye deug jogal and ak sa jëm mu te dem lambar na del si nu gis serigne bi ya gëna am yermande may nga nu xaat am dox mu doy ko la xiss am wenn yu du ko fat maral wi dañ na sunu rag ak sunu tele dañ nata nga ñew na ba gancax gaangi mag deka na nu no am tere ngir no ngep ci xejji bu reey bo xamni wax jum wax ko gis da koy mëna wat no ngep ci xejji ba yor ci bi ka sak aras mo ni tijil mangasinu bi yalla be ka ta jaat bu ni amus choxla muy tije ka fa bi nu jox bu choxla say faju muy tej mat na ñepp mamat bu ni amus choxla muy tije ka fa bi nu jox bu choxla say faju muy tej mat na ñepp mamat mo japp diisam bu dul dog sann yalla bu wër mu sann koy goj yu bon motax nu war di rawat rawat goj modi lo da def nga def lu ko gën gën fa nango joxe gën fa farlu far fa gëna motax sunum xela dal moté sunu fita dem moté nu rus nun fetam yi bon ba melni bonat yakaru nuslef lu dul mom ak motam yi mu not nangi waya naka jeexato ko dox di forat ndax yalla buy noti may nuslef lu tax nu do nu ñe ñade epp ñe ba ñu far muy ñe ka dox di nawat ndax yalla buy noti may nu def lu tax du nu ñe ñade fi ñe bañu far muy ñe ka dox di nawat ku nek war nay rawatit ab gojam lu mu man goj bo xalo dugge mat nay yok ca kay wiralat tay yok say ite fa wak say adi ya bu wer asab siyara ku def li sab serigne du la fat tay yok say ite fa wak say adi ya bu wer asab siyara ku def li sab serigne du la fat yaga nu ñi bëgg ka wut yaga nu ñi dox di mebet yaamata bëgg mata wut yow ku la am falu di bur joge nga yow faw fi suuf do del yow mukk fi suuf sate nga do sappe ka suuf ñam nga mudul na baka xuur joge nga yow faw fi suuf do del yow mukk fi suuf sate nga do sappe ka suuf ñam nga wudul na baka xuur sant nga yow te santulu sop nga itte sopulu top nga itte topulu yaram bi jef nga jefi goor ya mana sa rek ci bur ya mana sa itu gay bur diga nga bur ak gay bur ñepp nga dëkk ci yow bur naka ma xam ni duma goor teer ba xam ni ya di goor la ñote na jaaje te goor so de sa tax nit ñepp sur man duma lepp duma dara te ken du lepp ken du dara yow ya di lepp ya di dara laqnu mum buñu nu door teek elak buñu nu door sunu ko kit buñu ko door te ko kamit buñu ko door nonga fi yow di sa fi lire teek elak buñu lu daan sunu ko kit buñu ko daan te ko kamit buñu ko daan buñu jisu la ka ku gur yanam ba def na la jibe na nga nu def faw jibe te buñu wacce buñu ba def nu ku jub ku bari mur na nga nu def jibe ngeeram yi fete fete ki ngeeram te fete fete ki deram fawta def nu way bur na nga nu def jibe ngeeram yi fete fete ki ngeeram te fete fete ki deram fawta def nu way bur nan je ma sant geeram buru aras ki nu jox xiwal yu tollu ni suufam si nu gis ni xasar mo japp gem joxnu fab yonen ba jaglenu fab serign bi yakal nu yakam be ka neex ka ñor fu nek tek na fa yakum beg bu ñepp di beg ba nopi jebal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serign bu ni ko seddo nun la yalla faral
yenen ba saba yep ak bari yenun lañu far serigne bi nun ñi ko seddo nun la yalla faral yenen ba saba yep ak bari yenun lañu far no jël ab jël bepp jël jël nu ndax nun bar ma yor asama wak sufa yor sun mbir xarbaax ndam noko am ngir nun dano bareewul te jël ndamal bari bi rek biti ñewu nu mbir nopp ndam gaaya da bako ka lagga ketep ci biir geewa ka songante ka soobu ci lor mo jël ndamal gaaya ub mo jël ndamal ñañu ub nopp nit ñepp mu ndam ku baaxam yor mo jël ndamal gaaya ub mo jël ndamal ñañu ub nopp nit ñepp mu ndam ku baaxam yor ku baaxa yor sunu mbir mo nuy musal ci lu bon mo nuy mayit yep yiw rabbo ki cantam war ku baaxa tax gisunuy keur keur te am njariñam keur keur geureum ko nu war tay sax ci jaam gu wer ku baaxa tax ñak nu xam xam tam njariñam xam xam bu wer kaare nun no am lu gën amé ndar no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk aras bu ngeej ak barke fetali xur no lamb daj bamba daj yonen ba lambati daj buruk aras bu ngeej ak barke fetali xur yow rek am solo accam jox ma sa loxo man no and wey kula am sotal na ya di ngañay yow ya di gam ci aw nit dig tabaski ci mbek di am nawet ci njariñ ruslo nga tax ak njay yow xarit nga ci nun ak tam xarit nga ci nun setum ngeeram nga bu ñew may ñepp fal ku ne say nun no di sam top no lay top may nga nu ndam ba noppi far nu geeram yalla rafet ci sa way mbolem ku yeksi nga jog togal ko togu gujuk jaras dawal racci say dab sif ba nopi nikay sa wote rekay jereñ fo tollu wo mama ñew nga jañ ma racci bu sedd xol tafal ca ci fay ya tegg lor yi ba mbolem lor yi set ni welas nga jox nu nuy jariño kay sant ya gëni bay gërem nga yalla bu wër momit gërem na la kët ñeppam gërem na la yit ngir yow da nga baña ay yalla la japp xamal bopam yabal la nga ñew xamal ko ñepp asal tolam bi te nga mu ñay defar nga tolam bi jox baykat yi añ bu rafet ko te na ngi sanni gopp cant ya ta fi gay la defi wut ñepp ngi tay ji ñu denc ci yow la defi wut nekkatul makka ki faasa ki xay fu af njariñ ma sa nekk ak barke jog na fa tay ay xotta des fepp yow mi dong ya di nga ñay fu af njariñ ma sa nekk ak barke jog na fa tay ay xotta des fepp yow mi dong ya di nga ñay serigne bi mo tedd mo xam yalla mo wéri dir ñu ñepp yal nañu sax ci jub te mel na ko sax jaamoro ñi fa seen mbir jébal ko ak ñi mu yor ak ñi mu bokkal gëño ko bokku yal nañu def la te duggu yëp xolam fa wak la koy taxabek ci ñoom ak ay re bana yene ñu am jërëjëf doomam yi ak doomi bayam yépp ak ñi mu xam ci donga yal nañu am gëpp ak jubo jëbi jëf doomam yi ak doomi bayam yépp ak ñi mu am ci donga yal nañu am gëpp ak jubo jëbi jëf lay tax mu sant njabotam gëpp cantu gu bir tayek ëlëk yal na am santan tam ñu ni tef soxum ngeureum buy waral mbollem ña defi yilif ak ña yilif bokku beg ndollen yeneeti dalak yalla ko sant geureum momit mu sant geureum gayam ya sant geureum mo far mer ak jëfi ndop juyo gi yal na dañ ak juumo gi dañ gu rafet rero gi dañ gindiko am ñepp dolli ko la seytane yal na ni motta wepp ti taku ay ñuum ko faaw wo ci num dakul nu gaayi mu fep serigne bi yal na ni jaat ak jep jam ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu mu sax serigne bi yal na ni jaat ak jep jam ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu mu sax serigne bi yal na ni jaat ak jep jam ak yu fajal nu aaje yi lokal fan yi def lu mu sax mboro ñoy yete ngi ni waji nelaw nako daldi xam tay ndax te yewo gën nelaw ñaari gaay yi seen mbir mat na xalam ki daw lu bon fu mu tollu ak ki lu bon jib murid la bu yeggagul
kilu bon di daw ngeen ji murid la bu daw baraw kuy mudul am dok mbaate muy daw yeggul ndeke yegg dootul dox di muslote.

dal di sol mbubam ak yi dalam tewe ngir jëm na kaw te ke ban naate nam ba sol mbubam di wey bu ko waja banul topando mo gën di ndaw sa gën jigul kuy doora jog li mako wax yewul te gas kuy jaggi day neewi nelaw sa gën jigul kuy doora jog li mako wax yewul te gas kuy jaggi day neewi nelaw gisna lu reuy la nga def gisna lu saf la nga def gisna lu djub la nga def yalna geureum nga geureum gudal nga aw fan defar ngir far lu bon fegu ay wiral yaram seral lu xol buy doli xoram dagal nga keur dagal lu tol ak nawet rafetal njort ak def ak xolakum xel bo la ñepp yaram yow jël nga ndam may ndam am nga bi yarit bu rafet may ñepp yar bu rafet ko seru far nga meram setal nga sab der setal ko gis ba nopi setal deram ba kep ku am lor fañ nga jep loram ya wacce wacce te janit wacce faw sa cho wal ndam ni ñol ci kaw yaateen topi xiram ya wer werul ku werul ya way wayal ku wayul ya saf safal ku saful yaateen xeyni jirim yaateen yelwaan yaateen ñep xeyinu yaram yaateen jaxtu ci birum ñax mu woon ngaram yaateen yelwaani yaate ñepp xeyinu yeerum yaate nu ñax tut ci biirum ñax mu woni ngaram yaate nu rusiyaanu teras yaanu teeji gelor yaate nu mus gacce sax ci reccu sax ci neeram yaatangu yaasange am yaasedd ñepp ñu am ko gis ma nga ku ciiram ko gis ma nga ki siram yaatangu yaasange ya am sedd ñepp ñu am ko gis ma nga ku ciiram ko gis ma nga ki siram ya sangu ya sangi ya set ya ma boole setal ya mat matub sang jaajeef may nu lepp ngeeram nu ñepp yal na mo lay santo ka santa ka gem bu werta yal na nga nuy ñeel ak se lepp ngeeram nu ñepp yal na mo lay santo ka santa ka gem bu werta yal na nga nuy ñeel ak se lepp ngeeram tengé na par muñ sëriñ baangi ñëw ak lu rafet bu nday ñëwé joy doomam dakk légui mu ñëw bis pen ci nit ña bu ñuy yoxo ka jaaka kërëb ba mustafa ñëw ñu and ak seen xel amu yu ñu nak dano xala bekk tay bekk ëlëk gaña far sëriñ bi jumna pexé nit jumnu nekk ca kaw sëriñ bi nak moomu jur yonen ba jur ko bu wër sunu ciri fa ka wer mo jup te jup funu aw no sel mu sel mama ngay da no reey nu no reey judd no di germi no mata naw no sel nun sel mama ngay te no reey nu no reey judd no di germi no mata naw no don ak pal ci bir ak biti no di la wax yu reey ya da tak ndombay tank dootu nu sew yalla nu yekati nak ak yonenam ba bu wer jebal sey bi mu xey jebal mu yiwunu raw jebal nanu ndomba jebal nuy mida yakipal jebal nanu khales ak ñuy ñukku ñukki di daw jebal nanu biyara ko xam xam defar sunu mbir tamay nu yap wudul jeno ngi sant ka xaw banal nanu dajj jox mom tepp may nu xoram tatak nu nak fi barab bo xam ni lor du fa aw mo boole mucca njariñ jébbal mu faw bu wér ba noppi ñag wër nu may nuy may yu rëy yu nu lew moo tax nu raw lor te jot aw yiw ba dootu nu raw na njort yépp rafet mboolem lu baax ngi ñëw lafañ bu war cig sa xaaram laa lu bon duma jot yeefus bu jàpp ci njax laf laa njariñ duma raw miskin bu takk ci ab tab laa bu ñeeku liyëf la koy bu sax fi gannaaw dan la buñu naw li lay waral lepp li reey pel bi li mana am la koy budé dawalo ko ba ku ñuy la fa xew ku manki la ku ni rap ak mbeur mu tedd mu mat ku tak la ku ni rap ak der gu fess ak yu ku gatt la ku ñu fa jebal kessut ci ñasut mu fa ma sanni ci mbagam may wax ak nga ca kaw ndaw rek la lu ni rap ak mang mama ca ñamak mu def ci man ngoti mag may mag te naata ne ndaw kuy sàkku ndox laa fi géej ak dex amaana ma am ku làqu laa fi gënaaw ak mbër amaana ma raw yal naa rawañ ñi ma àndal ñépp raw gu rafet yal naa ni